0: sa buile na fela mo a o swa ka mamela ngwaneso o no tseba gongwe na swa hao a swa ntatona e se hlaeletse ha a tsebe nnete why ngwana tshwantse phele ka mashako forever and why u tshwantse u entertainwe mashako u protector eng handle ntle ntle mo because it's not about to protect ngwana. Engwana o ha tsebe nnete ha ikgethele o batla o tseba batho ba ha bona a ikgethele o batla o tseba ntate onana a ikgethele nnete ntho engwe lengwe lengwe lengwe lengwe e senyeileng ha o batla o ilokisa ya kgona o lokisa o tlo kgona o lokisa ngwana o tlo kgona o ba hantle ngwaneng o le wena o shobe remorse gore ka nnete ngwanaka ga ke a tshepagalela monnaka ka tshepagalela wena ga ke a tshepagalela lelapa laka o tlo utlwisisa ngwana o maga ntho e botlhoko bophelong ko phedisa motho ka mashako eo yona ka o bolaya eo yona a ka o lematsa eo yona o ka mokenya dinthong tse seng gantle because of mashako maga nnete ga ngata ya lokolola ngwaneso lokolola pelo ya gago lokolola moya wa gago e se le nako ya nnete and then ntate modimo o tla o thusa ntate modimo o tla o thusa and ke nagana gore ka lengolo la gago basadi ba eetsa ntho ba ithutile bogolo ke a leboa ka gobe brave o tswe o kgone o thola thuso and then o be shapo bophelong phela nnete ngwaneso e tla o lokolola maybe le monna o ga ka bona gore o brave o na le nnete wa itshola a ka se utlwelele le tla godisa ngwane o maga knowing gore ga se wa lona le ena a tsebe nnete ke a leboa aolo
1: Na the only thing e loading tamile yetse gore before motho a tlokomela wa no ka a take responsibility ha ba mona kwa hae how is it yene banna ke so ka bona ba ho di sabana ba itseng ba bona so papa kae bana ba holang ba hoditswang ke banna ba itseng bontate ba bona nna ka ke na le ngwana wa mshimane nna I prefer hore ngwanaka ha e le hore o sentse ngwanana re tla bojetsa ngwana hore re tla bona ka ngwana ene ko je se South Africa ga tswana ngwana ka tla tsona seng ka ntse le so the only thing e lo reng ka me e se mo ngwana a pita le fase o e se di ene
2: Mama di we kutlwetse hle tsatsing lena la ka jeno hey ya shisa Ai ai ya shis. Mela itse ka monana aketse. Okay nimla tsa rolo baba kudala embonile ukuthi akathembakali. For the fact that athatha ingane ayo yi tester. Mayetshelwe yazi ingane. Okay nimla tsa hore awusiswana ngwaneso. Ntho ya hore o loetsa bonyatsi impa o na le molekane. Ka nnete yona ha e hantle ka nako e nngwe go etsa dintho obane lenyalo le na le mathata re ithola rona re itatlhetse ka balekane ba rona ba ntse ba re rata ka lebaka fela la o tlhoka go tshepagala kapa o lokisa mathata a rona nna ke ne ke re ausi a jetse ngwana nnete pele a tlo utlwa ka batho ene batho ba ka mojoetsa wa batse o kene molaetsa o re tshwane ha dumele a usuru abuti a buele ngwana a le teng le yena ngwana o tloba hantlo ba o tla hlalosa le maikutlo a hae ngwane no samkelo ka layoff morning swana se sitle eish di jeng le yena ya ba sa sebedisa i jazz lo mkhonyana ka nnete ha ba jetse ngwana nnete hle e bohloko yes but ngwana nnete a itsebe.

0: ha re tshola re sheba hore na ibe ke difitse tleleng re ka na ra o nehela tsona kapa ho beya setlotlolong ka tsona ke tsane tsa ditleleng di hlahella jalo re ba bangata ba batho ba kgethang ka kwano ka hare ho sedibeng ho tswa ka hona ka fere e nageng ka toropong ka mane mene le old 21 hospital e ne e tlile e tsebisala ka hona ka mono baahi ba ka mono ba boletse jalo ka nnete ho re bona kgetho tsena tsa bommasepala jalo ka nnete ba thata ba dikokwetla mme baahi ba dulang ka mono ba boletse jalo ho re bona e sale old fere e nageng hospital e nyahlatso jalo ba ikenela ka hona ka mono e tsebisalang jalo ka 21 ba ile ba tlile ba bolela jalo ka nnete ho re hohang bona ba kekebe ba etsa toka ya hore ba tle ba fetole semo seno sa ka bona ka hore ba tle ba voute mme ba ude banna ba bonagala jalo ka nnete ba ntse ba tlhile ba tlhaeletse jalo gore ke dilemo tse tlileng di le mmalwa mo o tlileng go bonana jalo ka nnete gore moago ono o tlileng o ntse o swatlhamana ka mono gore e ne e ka go tla ba le ntho tse e betege tse tlatla ditholwa bona nakong e tlang empa gohang ga o bonagale go na le letho le tswang gomo ba boletse jalo ka nnete gore bona ba tlhile ba sotlega gagolo go bana le phano tsa ditshebeletso tsa mantlha ka gona ka mono go tlilela go bonana gore ga se ntho tse teng ba bolela jalo gore ga bana metsi ga bana matlakase le gona me ba tlhileng ba ithusetsa teng gohang ga ona tseno tse tlileng di le teng ka gona ka mono baahi bano ba boletse jalo ka nnete gore he esa kapa e mongwe wa baahi o boletse jalo gore e sa le a fitlha jalo ka selemo sane sa 1980 a kabang a robong ka gona ka mono mme o boletse jalo ka nnete gore he borapolotiki le bomapolotiki ba lona ba fitlha ba tlile ba agile matsogo ka mono ba ntse ba bolela gore ba tlatla ba fumantsha mesebetsi ba ba fumantshe matlo le motlakase ba re go fitlhela ga jale gohang ga o bonagale gonko e tswang le mina ba bangwe ba batho ba boletse jalo ka nnete gore he ba se ba tlile ba tswile ka mono ba ile ba thola mme ba tlileng ba tlatla ba thola botshabedi ka mora go bona gore ka nnete ga ona ba ba tlileng ba tlatla ba ya ka teng mme e mongwe wa maahi ka mono e leng tate David Motsei o boletse jalo ka nnete gore yena o tlile a sebetsa ka taba tsena tsa recycling a bolela jalo ka nnete gore he ompa a dula fela ka gona phaposing e le nngwe ka gona ka mono a re gohang ga a na le letho le a tlileng a re o na le tsona a re ntho a e batlang fela ke lefatshe a re fela ga a ka itholola fela lefatshe mono o tla tla bona gore o ikgaela ka tsela le mofuta o jwang a re yena ooya a lo kgetha a re kgetha gono gae ke tokelo ya gae mme he ke mane mo ile ra bona jalo ka nnete gore he mme Prudence Hlanyane yena o ile a tlhile a bolela jalo ka nnete gore he lefatshe leno le ka mono ke lefatshe la province go ya ka ditlaleo tsa ane a tlhile a ntse a di gopola ka gona ka mono ga bolela gore he mmasepala gohang ga ona le ka moo o tlhileng o ka ba le dintlafatso ka teng gore na o tlatla o lukisa 21 ka tsela le mofuta o jwang mme a bolela jalo ka nnete gore he o ntse a tlhile a leka jalo ka nnete gore he ba ka emfuleni ka mane ba tle ba tlhile ba bone jalo ka nnete gore ba ka tlhile ba thusetsa ka tsela le mofuta o jwang la ntse o le tlhile go le jalo ke mane mo ileng ga bonana jalo gore ntate Makhosonke sangwene e le ena ya buelang jalo bano ba masepala o ile a tlhile a hlakisa jalo taba tseno tsa ka mono tsa gore he go tlile go bonana jalo ka nnete gore mmuso wa porofense ke ona o tlileng o tla nne o tshwanela gore o sebetse ka thata gore o tlo o tlile o bone ja thukiso e tla ba teng ka tsela le mofuta jwang a re go bonana jalo ka nnete gore he ga jale ga o soka ba le merero e tlileng e tla ba teng ka gona ka mono yena mmele wa masepala ga dibe ka tsela le mofuta jalo ga jale metsotso e mashomeabedi le metso kopanye robong pele re tlatla re fitlha gorenyane ya pele e re tla ke tlile ke fetela jalo ka go gaitsedi ya ka mona e leng yana Mapule Mangena a tla tlile a re neletse jalo gore tsa gora yane ya pele ka leleme e la sepedi di eme ka tsela le mofuta jwang thobela aa re no loja sese a re itse lena re sese a re hei wa tla e tlama gantle tuku ngwanaka wa bonala jalo ka nnete ro a usia mogolo ka jeno lena he danke gaitsedi yaka ke tsebe
1: ka leboga motheletši wa leko FM tše ke hlogo ya ditaba tša go latela tša iri ya pele tšhireletšo e atišwa ge Joe Ferrari a boela commissioning ya Matlanga Moporesidente Cyril Ramaphosa o tsoša alamo gore basadi ga se ba swanela go boifa banna Tonakgolo ya KwaZulu-Natal e tsoša alamo ka bokati bja go latelana profenseng T Tele tsa ditaba ka botlalo ka iri ya pele ka nna Mapula Mangena.
0: Mapula Mangena ha re le boe kgaitsedi ka tlo kopana le ena he ka hora eno ya pele a tla o tshwatela tsona ka le lemeleno na sepedi me he ke tle ke tlile ke le ke jwa ka nete gore ke bona rena ga tsamaya ka tsela le mofuta o jwang le wena re etse tjena.

ha re le boetjwa lo ka nete di khwaere tse matla ha holo mono mere ke den re bona jwale ntate Mofokeng ntate Phadima o kena hore nya botshelela kwa na le gwalaka o tla le ke gwala o ka mongwala hape bosiu kwa na tle le gwalaka e seng ha jwale o bana ha jwale ke deni hendri mo khomonya ke ne moeng jwale ka nakwena le gwalaka tle me ke tle ke tle ke tse tsena re tswelle pele metsotso e le shomele metso ka banye robona metsotso pele re tla tla re fitla hore nya boka ya sona hora ya pele mentse re tle re nka maikutlo ha o jwa hore ke re tle re utlwa rona e be mafelo ngana sa tswa feta beke ho tlo ha re tle re arwana nalo na ka letsa tsela na la bararo ka kwano ke re tle re bona jolo ka ka ba re utlwa rona e be wena tse modomong ha o ditaba ke di feng tso tleng ntse di tle di ntse tlhoba boroko ha jwale ke se ke tle ke boletse jolo ka nete ka bona le tse ding tse ka tsona tsena mona ya ileng a leka jolo ka nete ho fatafatana le motlakase kapa transformer ya motlakase ka mane ka didiere o ile a ithola e se e le mofu ka mara gore a tatlhile a etse tsona tseno mme go tho ene le ka lesome le motsho ka bang e tsheletseng mme ke mane mo ileng ha bonagala jalo gore ke ka mmileng ngwane wa Rose Road moele wa seponesa e lenyana mampho ba tlhomola o ile a bolela jalo ka nete gore bana ba seponesa ba fitlha sebakeng seno sa kotsi ba ile ba thola jalo topo seno sa monna se se tlhile se le gona mono mme go ntse go etswa jalo diphuputso mono go ile kapa ba ile ba etsa diphuputso tsa bona tsa sethathong ke mane mo ileng ga bonana jalo e kage go ne o tlhile go bonana jalo gore go ne go ena le go epolola ga dithapo tse tsamaisa motlakase gaufinyana le transformer kapa palo tsa transformera e ne tlhile e le gona mono monena o ile a phatalatso a sa tlhile a tlhokagetse ke bana ba thuso ya phelo ya ba fitlha sebakeng seno sa kotsi mme nyewe ya phenyekolola le go leka go tsamaisa kapa le o leka go nyenyelepa dithapong tsa matlakase le marangrang e sa itlhile e butswe ka seponese ka mono mme ba re ka nnete ba tla tlhile ba etse diphuputso ka tsona tseno mme ka nako nngwe ke ke ipotse gore na ebe monna yona ke yona ba mothotse mona empa go tlo thwe go butswe nyewe monga malato ke enwa mona kapa na ebe topo se o na le me setlatla se tshwara teng kapa go e tsala jwang ke ke ipotse ka nnete gona ebe resources tsena tsa mmuso tsena ntse di atla di sengwa motho a sa tlhile idebo ya batho le mothotse ke eno mono go fedile ka yona ona utswa thapo tsa matlakase gore na ebe re santsane re tlhile re ka nnete re tla le ka nne re batla diphuputso go le o phuputsang mona

le tsore ha jwale ke mane mo tshidong ho lana ha bonana jwa lo batho ba ntse ba tlile ba ta thola ba ntse ba tlile ba le malato wa utswa matlaka se ba tla thola ba le ntlwana tshwana ka mane me o sa tlile a ipileditse jwa lo ka nnete hore he manka pa manya bonana jwa lo ka nnete batho ba ntse ba tlile ba isa ditlolo tsa malao a ka tlile a watlele jwa lo nomoro ya ne ya Crime Stop erenya 086 00 10 31 me le ha o ka letsa mono wa se ipolele dibitso la hao gore go mang go tla tlile go nne go amogelwe tseno tsa gago e ka nnete go hang ga di a tla ka kwano ntho tsane tsa ka kwano a ke tsebe jale ke yona tsona tseno ka mono he re a leboa ka nnete mme ke bone ga ntse ke shebile marandra mona go na le mokgatlo o mong o tlhileng o batla go phepetsa jalo taba ena ya molaotheo wa Aforika Borwa gore o ko o tloswe go tlwa dinageng tsa didatšhe kwana ebe o tlhileng o tlata o etsetswa rona o etswang ke rona me ke tse dingwe tsa dintho tse tlhileng di bonagalo gore jalo ka nnete ke a gola di ka nna tsa tlhile tsa tlatla di pholosa Aforika Borwa mme he le ka nkano wa rena ya pele ke batla ke re ke di tlotla re sheba mme Nomvula Mokonyana a tsa kgatho la pele mme Nomvula Mokonyana la re tabena ya lefu e tla e tlile e gutlwe ka gare go Aforika Borwa ka kwano ka nkano ra pele ke re kile re tlotla re bua gore na wena maikutlo a gao tabena ya lefu ka mora dipolao tse e tlhileng di etsaetse jalo ka kwano mme o le a bolela gore go gang o ke ke ba bolawa motho fela o tlo bolawa gobane o thola lo molato go etswa diphuputso jalo ka ntse o etswa mona ka go fela ditloleng tse jalo a re go be na le mafu kapa nyewe tse dingwe tse e tlhileng di tlatla di bontsha jalo gore ka nnete gore ga o ameya polaong e itseng le wena e be o tlatla o atlholela na polao eno ya lefu leno ke ntho tse kang tse e tlhileng di le jalo tsana tlhile a di boletse gore ko o tlhile o etse jang mme ga ke tse bona le go ka nnete go tlotla re shebelela batho bana ba bolawa jalo la ba ke ba etsa mokoti o motelele fela ka mono ka nnete ne o tlotla o tlhile o agelwa ka mono be o fedile sengwe go tlotla go nne o tle o shebiswe tsamaiso eno ya go bolawa gane ke tlhile ke ntse ke bona kgale-kgale kwana go ba tlatla ba o kenya motšhining mona go tona le matlho ka nnete ya o tlhile o neela moya jalo ache o ile ee ga o fitlha fela ka nnete o tlotla o bewa mono ebe o ya ka mokoting ka mono o fitlhe ebe ke amen ka mono e ne e tla ba ntho e betege e seng ka nnete gore o tlo tla onkue o tsebe fela gore ke ga mokoting ka mono o ena monga bophelo motlhang a reng o lapile ga o sa etsana next ebe o tlatla go fela ka wena ka mono oe ha re tswela pele ditabe mona ke mane me re tlhileng re bona jalo gore monna ya qoswang ka gore ke ena e ne e tlhile e le kokonono go rereng ga o kgothotsa mmasepala wa Emfuleni dimilione tse ka bang tse lesome le metso ka bang e supile e setsheletseng go ile ga bonala jalo ka nnete gore monna yona o ile a fua beile bekenyana e fetile mpho malema o ile a tswa ka gare go tla la dinyewe ka mane ka fana beile phaka ka la lesome e le metso ka bang e supile kgweding ya loetse a fue beile ya dirante tse ka ba masome a ka bang a mararo rakgwebo yona kgwebo ya gae ile ya e ba e nngwe e ileng ya gapa jalo kontraka ka eno ya utlwisa makoloi a lesome le metso ka bang e robedi ka mane ka mmasepaleng wa Emfuleni go kenyeditswe jalo le teraka le utlwa ga etse jalo ka nnete gore go no ba le tse dingwe tse detlhile di tlatla di kengwa ka mono empa o ile a tlisa tse ka bang tse e supileng fela mme ke re ile ra bona morago tjena ntate Kinsol Chabalala tsa tlile a bolela jalo gore tšhelete e tlile e bonagalang jalo gore e sebeditse mono ga se yona 16 million ena e ka ke tšhelete e ngata e fetang gona mono mme o le a etsa thapedi jalo gore ba ne ba PKTT ba ke ba tlhile ba etse diphuputso tsa bona gantle tse tibileng gore o tlo o tlhile go bonala gore ba bang ke bo mang ba ameyang tabeng ena kaofela ga a dia katlholo moatlhodi Norman Vessel o ile a bolela lekgotla leno la dinyeba gore go gang le ke kebe la nna la bolela gore na ebe malema ga jale o tlile a le molato kapa aga so o be molato na mme a bolela gore ga jale
hotla tide ho ne ho bona le jalo re hantse o tsamaya ka le khotlela dinyewe ka bono hore

0: tiwa ya kahlolo e tla ba ya tla le mofuta ofeng magistrata o ile a phatlalatsa tsalo ka nnete gore tse ding tsa dipehelo tsa gore monna yona a tla tlile a fiwe beidi ka mono di tla tlile di bolela tsalo ka nnete gore ho hang a seke a na a kopana tsalo le batho ba ntse ba tlile ba ame a nyeweng yena go kenyeleditse tsalo le yena gore ha a tlile a ntse a batlagala gore a se tholagale ka thata me ka morago di o tlo o tlile go bana le tsalo gore he go ile ga ba le metswebere e ileng ya etswa ka mono ka letlhakoreng la monna yona baemedi ba gae le bane ba mmuso go ile ga bonala jalo ka nnete gore he go lankua qeto ya gore malema o tlile a ka nna a fua beile gore a tla tlile a bonana jalo ka nnete gore he a ka nna a tlile a sasanka ka ntle ka mona ka tsela le mofuta o jwang malema go boletse jalo ka nnete gore o le a tshwanela gore a tla neelana jalo passporoto ya gae le gore a tla thibele jalo metsamayo ya gae gore a tla tswe ka re o na yena ya Aforika Borwa me go nyabo yena ya gae e se e kgutletse morago gore e tla ithula jalo ka re bašwa babedi le metse kwa bang e robong kgweding yona ena ya lwetse me o lebeletse jalo gore o tlatla tlhaela ka pala lekgotla la dinyewe ka gona ka mono le mong gape ya qoswang le yena e leng Mpho Lerato Mpholo me ke mane mo ileng ga bonala jalo gore dipoko tsa dikoloi tse leng tsa tlisiwa ka gona ka mono ke tsona tseno tse ileng tsa supa jalo gore Martha Rantsofu ka kgwedi yana ya tlhakola gore a tla tlile a bolawe ga a ne a tlile a bona gore go na le dipoko tsa dikoloi tse e teng ka kwano mme ke bana bo ileng ga bonale jalo gore he bana ba le kapa ba sepodisa borekalong lane la PKTT mmoele wa bona e le mme Atlanta Mathe o ile a bolela jalo ka nnete gore pejana mono go ile ga bonana jalo gore go na lana ga ba le dinyebo tse ileng tsa nna tsa fuputswa mono mo ileng ga bonana jalo lekala lena la PKTT le ile la tlile la amanya jalo yona Rantsofu ntho tsa na tlile a di tshwere kapa a bonana jalo ka nnete go motlaleng wa tsona ke tsona tsona tsena tse ileng tsa lebisa gore a tla tlile a bolaboe ka setlhogo jalo a le ka mane ka Vanderbijl Park go tse ding tsa go tlhatswa makoloi a setsi ka mono malema go le ga bonana jalo ka nnete gore he o ile a tshwarwa ka morago di o tlo o tlile go bonana jalo gore go ile ga tshwarwa e mong e ne le fleet manager ka gona ka mono ka Emfuleni mme he ga jalo go ntse o tlile go bonana jalo gore ba ntse ba tlile ba tswile ka beile ga diphuputso ntse di tlile di tswela pele le ga ntse o tlile o jalo go bonela gore diphuputso ntse di tlile di tswela pele gore na ebe go etsaetseng ka dimilione tsena tse lesome le metse ka bang e tsheletseng ka gona ka mmasepaleng wa Emfuleni le khotla la dinyewa la kamane ka Sasolbeck le ile la tlile la dia ka hlolo jalo kgatlhano le tumelo Mphuthi ya dilemo di mashome a ka bang a robedi di metse ka bang e robedi dilemo tse ka bang mashome a ka bang a mabedi ka tshankane ka morao a tla tlile a bete ka letsatsi lane la lababararo bekeng e fitileng mme sepodisa ke mane metlileng o ile ga bolelwa jalo ka nnete gore bona tatamenteng sa bona ba ile ba netefatsa jalo ka nnete gore letsatsi lane la labotlhano la la masome a mabedi le metse ka bang e mene ka kgwedi ya Pudungwana selemo sa diketetsepedi masome a mabedi le metse ka bang e meraro ga gora le ya botshelela motshero wa mantsibuya go ile ga bonagala jalo gore letlatsipa mono le dilemo di dišome le metse ka bang e supileng ka nako eno o ne a tlile a le ka mane ka tamene mo ileng ga bonana jalo ka nnete gore he yena tumelo go ile a tlile a ya go yena mono a batla gore a tla tlile a buisana le yena ka kgang mme a bolela jalo ka nnete gore yena o ntse a tlile a tsamaisa mosebetsi kapa ntse e tlile e le lethwasana mme ga a tshwanela gore a tla tlile a mmomorotse mahleu mme ke mane mo ileng ga bonana jalo ka nnete gore he bobedi bona ba ile ba tlile ba nna ba utlwana e ka ba tsamaya ba le ba ntlong e sa tsibisagaleng mono ke mane mo o boletseng jalo ka nnete gore he ke gona mono me ba tlile ba le ba ipimpa ka letsina go fitlhela go thwe ga morago mono ga e ka ba mesong mane go ile ga bonana jalo ka nnete gore he yena monna yena o ile a nka mosadi yona a mo lebisa ntlong ya gae mono mo ileng ga bonana jalo ka nnete gore go ne ntse o na le letsina e le mantletsetletse mono go thwe ga ba fitlhelela pendeno la bona mono kapa lelapeng la monna yena ke mane me letlhatsipa le ile la tlile la bona jalo ka nnete gore go gang letsina ke gao letho mona o nampa fela a entse modikadikwane gore a tle a mo latele go ya ka mono mme o ile a batla gore a tla tsamaye yena moradiona go gang ga di ka ba tsa etsagala gore a tla dumelele gore a tsamaye mme go boletswela gore mmelae lwa yena o ile a be a se a qala jalo ka nnete gore a tla tlile a inkele temana ya buka ya bophelo mme go boletswela gore letlhatsipa le ile la hweletsa mono gore ka nnete tle le tlile dithutsetswe ba aisane hore ba tla ba tlile ba tle ka hona ka mono ba aisane ba ba utlwa motsebe re ntse tle ietsa hala hona mono me ho ile ha bolela jwa ka nnete hore he ba aisana ba tlile ba fitla bono o ile anganga hore motho yona ke moratu wa hae ho hang empa fela bana le ditsikitlana tsa meno tse tlatla di fela a upinyana ke bana yo mo ho bolelang hore ka mora hore a tla rabetse no o ile a khutlela hape a motho a hudimo a bona hore jwa ka nnete ro tlatla a tlile a moetsa ka tsela le mofuta jwang hotho na sa mokotse molomo kgatelle na hore atle a tloele ho hweletsa kapa ho a mogosi letsatsi le latelang ke mane mo ileng ha bonana jwalo hore yena monna yona a o siae o ile a fitla ka mono a tlile a bona jwalo ka nnete hore he ho na le motho ya kotseng molomo ka selotheipi mono me o ile a isa letsoho la hae hore a tla tlile a bona jwalo ka nnete hore a ka motla monna marapong ano mono o bile ho bonana le o ne a tla ngwe jwalo ka marapo a seeta me ho bo letswalo ka nnete hore taba ena ile ya lebiswa ka mane ka sepodiseng me detective sergeant Tumelo Dlamini ke yena ya ileng a sebetsa ka thata hore yena ya ketsahalo e tle e tlile e nyenyelepiswe le hona o etswa diphuputso ho yona ke mane mo ileng ha bonana jwalo hore tsena kaofela di ile tsa lebisa jwalo hore monna yona a tla ye ka lekgotleng a na dijewo ka mono ebile a ba tlholele jwalo le dilemo tse ka ba masome a ka bang a mabedi tsa peto le hore yena o sa tlile a ngotswe jwalo bukeng yane ya batho ba tlileng ba ile ba beta kare o Aforika Borwa ka kwano metsotso ha bo isha ba jwalo e tla bolela jwalo ke ka bang e tsheletseng pele re tlatla re fitla hore jane ya boka ya sona hora ya bo ke hora ya pele mme re tlileng re re lebile hona teng nna ka lebitso ke Denny Hendry Mokgobong nana o lolo mametseng ga jwalo ke lona la haola mete report mme re tlileng re o beya matlho ditse re tlile re o beya jwalo majwana ka tse e tlileng tse di etsagala ditabeng mona le tse neng tsa rena tsa etsana mafelong a na sa tswa feta a beke ga ntse re tlile re tswelela pele mona ke mane me re tlile re bona jwalo gore bana ba seponisa ba tlile ba tlala ile jwalo gore go se go na le babelalela ba ka bang ba bararo ba ileng ba lelwa ke ditshepe ba amangwe jalo le polao tse ileng tsa etsala ka mane ka Villa Liza gaufinyana le ka mane ka Don Parker ka Boksburg bochabela bona ba Gauteng go boletse jalo gore banna bana ba ka bang ba bararo e mong wa bona mono le ba ka bang ba babedi ba ile ba bonana jalo ka nnete e le ba basadi ba ile ba tshwara mafelong a na sa tswa feta a beke mme go boletswala gore ba tlatla ba tlhalela lekgotleng la dinyeba letsatsi nena ka jeno haibe ba sotlhagelele mme bona ba tlile ba amantsho jalo le go bolawa jalo ga mosadi wa borobong go bonatseng jalo ka nnete gore o ile a nna a bolawa go tloa ka kgodi yane ya phupu selemong sena se odimo moele wa botšhotšhisi mme kapa mmuelo wa seponesa boemong ba naga mme Atlanta Bate o boletse jalo gore seponesa sa Aforika Borwa se se tlile se ntse tema jalo ka nnete dipolaong tse e tlileng tsanana tsa etsagala ka gare wa Aforika Borwa ka gona ka mono ka Ekurhuleni mo bonaetse jalo gore ke basadi ba ka bang ba robong ba ileng ba nna ba tlhokagana ba bolawa ka tsela e setlhogo gagolo mme a bolela jalo ka nnete gore diphuputso tsana tsa bona jalo ka nnete di tlile di lebisitse jalo gore ba tla ba kole ba belelwa ba ka bang ba bararo ebile ga jalo ba ntse ba le tlase go bodisa ba seponisa ba tlhongwa le dipotso mme o boletswela gore monna le monde basadi ba ka bang ba babedi ba ile ba tshwara mafelong a sa tswa feta a beke mme bana ba leloko la Gauteng ka kwano ba tlileng ba shebana jalo le tsena tsa dipolao gammao le ditlatlapo bana ba tlile ba bona jalo ka nnete gore he e ka ba bona ba ntse ba tlile ba amangwa jalo le polao eno e tlileng e tsaetse mme boraro bona ba bona go lebeletse gore letsatsi nena la ka tshono ba tla tlhaela ka pela lekgotla leno la dinyewe la ka mane ka Boksburg mme athe a le a tshwere bokobo bo ka mona ka seponiseng e leng yena Lieutenant General Puleng Dimpane o boletse jalo ka nnete gore gona ga o tshwara ga batho bana ba ntse ba tlile ba amanga jalo le polao eno ya mosadi eno wa borobong e tlile e le taba tse e tlileng di tla bona gore jalo gore di tla lebisa kgatelo pelo e e tla bang teng kare go Aforika Borwa ka kwano mme ge tsena di bea jalo metsotsong e ka bang e mmedi pele re thata re fitlha goreng yena ya boka ya sona gora ya gago ya pele mme ga ntse re tlile re bona jalo gore bana ba the National Student Financial Aid Scheme e leng yona NFSAS ba se ba tlile ba ipileditse jalo ka nnete gore batho botlhe kapa bona baithutwana botlhe ba tlileng ba bona jalo ka nnete gore he ba tshwanela gore ba tla ba tlile ba kenye dikopo tsa bona bakeng sa dilemo tsa kapa selemo se tlang sa 2027 ba tla ba tlile ba etse bonnete ba gore ba etsa ka bojotlhe ba bona gore ba tla ba tlile ba apply-e ga jwale pele go la lesome le metso ka manye robedi kgweding ya November selemo sena se odimo bane e tla ba tlile e le yona eno ya go kwano mmueli wa NFSAS e leng yana Ismail Mnisi o sa tlile a boletse jalo ka nnete gore he batho ba ntse ba tlile kapa batho ba ntse ba kenya dikopo tsa bona ka go thusa ka ditšhelete ke bana ba NFSA a bona jalo ka nnete gore he go bonala jalo ka nnete gore go tlile go na palo ya bona e tlile e gotse gagolo mme a bolela jalo ka nnete gore he ga jalo go tlile go bona le dipampiri tseno tse tlileng di dingata tseo tshwanang gore batle ba tlile ba dikenye le bona batho ba ntse ba tlile ba kenya dikopo batle ba tlile ba etse bonnete ba gore ba dikenya ka nako ebile le ka potlako mme tsena di re beya gantle goreng ya pele ditaba tsena tsa gora ya pele o tla di balelwa jalo ke ena sebohodi ngwana mangena o sa tlile a di latela ka lereme la sepedi ditheletse ke tseo ge go sa reng shate wa duma shate mapula
1: solutions

0: ntate mokgomo, nna ke re life sentence ha e kgutle. E seng ha e sa kgutle ntate mokgomo, ha o bolaile le wena o bolawe. Ke ba mamaleng a zone 7 weekend, thank you.
1: Dumelang, dumelang ntate le mamamedi ba le kwa FM. Nna ke re ka hlola lefa e kgutle ntate, ha e kgutle. Bomme ba fela bomme. Le dikgaisere tsa rona. So nna ke re motho a bolaile kore a nkuwe o etswe video hantle tjena ke government etswe video kore bana ba bang bana ba bone hore ha o so bolaya ho etsahalang ka wena because lefatshe la bo rona le senyegile. Mopresidente wa rona ra utlwa wa bua dintho tse ntle ka nnete, mara o tlo nka dilemo tse kae o neng dikgaitsedi tsa rona di bolawa. So re kopa gore kahlolo e kgutle fe bona bo Botswana ba phela jwang. Ga ke tsebe ntse o hopola onana wa mothakonana a re a bolae bana ba banyane a ba latile crash kwalo. Ga ke sa hopola kwa lefatsheng le kaemo o bala mo fa 72 hours gore a dule le family ya hae ba mo bolaile because ntse ntho e sa batla in counting ya bo bona. Ha e kgutle ntate, ha e kgutle sefapano.
2: Hela ngwana monna dumela Khomza. Hey o mphazamisitse wa tsa ke nkile gore ke mqebelo kwa jeno jala ke sheba ntho tsa ka ke thola rai wa tseba keng ke manta. Khomza wa tseba potso e botsanyi nna momo ke lemo ha go mamitse ke re ha go batlane le sesosa sa dipolayano tse tseleng teng tsa bommetse. Alright. Ha go batlane le sesosa gore sesosa hantle ntle ke eng? Setswa se le kae le baka ile eng? And then tse dintse ka ofela Khomza. Dien di tla fela o ya ka nna. Go ho tsona la ha pula ena. Wa bona le sobeng la ne mo marule le mane he. Mo metsi a kena nteng. A gere jwale Khomza tsantsu kwa le mono re metsi ha pula ena metsi a ska ba kena. Taba ro tla no fiele fatsu fiele fatsu fiele metsi ana a tswe magaluso ba lana lo tlolletse lentse le a hlami jwalo. A ha ona re itla o sebeletsa taba mo futi o jwalo. But once o ka kwala u dimu mono. A ke o jwetsa bona metsi a sa hlola kena. So ke yona ntho e ke e bulelang yo ka puo ena yaka ena ya manta. Batseba lefu le holo ke ditsheo a ke tsheo bane go na le ntho tse seo tse e tsalang sempa ke tsheo bane Mosotho chapter 1:1 o tshilo jwalo a kere Khomza ngwana monna nna ke tsho jwalo ga o batlane le sesosa because a ka sheba ka government yane ya batho ba reng magoa jwang kae a na le jwang ne di le siyo ntho tsena mara ka government ya rona bona o e tsalang fela. Khomza ke mongano ha o batlane le sesosa the root cause then the rest will follow. Okay ke a o leboga ngwana monna ke legal except proper ka bona tanki
3: bontate ha hona bohloko bo re botlonyelo ka bomme nna ho ya ka nna ha ne bomme ba ne ba ka mamela ba se ka ba vouta le ba radio ba se ka ba vouta se ka ba radio vouta batho ba mme ka ofela vouta batho ba tswa ga re ba bona live. So ha o tlo go vouta vouta le go bula Wilson ha na never sharp
4: motlhomphei gotsong are nna ke nahana gore ka hlolo ya lefu e kgutle go batlega petition for all South Africans re dumelane hlo hle a re jo go lekane ke dipolao tse kana re utlwile hle a re kapa mob justice e lokile a ke re mmuso o hlolehile go kena dipakeng le yona o tsebe gore ga ba e kgothaletse mme ke a gopola ka mane ka moitirae go lapa le e mongwe wa monna ya tla le bueng ka mono a ileng a beta ngwana me ba ile ba kopana le yena ba a hika mono pele ba tlatla ba monka bana ba seponisa me ya ba le tshoba seletse phuka se khale ke tsona tsona bekinyana tsona ke godin yona yona yona yona ke sa fusa e qala ntate mo khomong are ha ika khutla ka nete ke nana hore go bolawa ha batho go tla fela ntate phuka o ka mane ka White City are le bana ba bolawang ntate mo khomong bana le tukelo ya o phela le bona e mola wana ya Afrika Borwa re motho mo ndemong na le tukelo ya hore a tla hlidi a phele empa he ha jwa le hore na ibe wena o bona hore na ka nete hore ikekebe ya theula polawo tse hlidi di le teng ka re Afrika Borwa ka kwa me wa tsaba ke ne ke shebeletse ke motho ya ratang ho sheba tsona Facebook mona di ntho tse ding hona le batho ba bang ba bua monna yena o ina bua ka taba ena ya hore ba ramane manese a ile a hlaela ke a e hopola hore taba eno ka nako ya na COVID bakeng sa jwala ha bone bo le siyo mme o ile ha bonala dipetlele le ditliniki tse ngata ka nako eo ya COVID ne di tlile di se na bakuti ka baka la hore jwala bo nka karolo ho ditlolo tse ding hape tsa molao jwala bonka ditlolo tse ding monna yona ha o thola o sheba yona ke kata go bolela pale ya hae ka mane ka sa solveke ya motho mosadi yona na le jwaleng a tla se dilimong o monkile a kopana le na tameneng ba tsa mabaya hae gore ka nete ba lotla ba qetella jwala bo teng ha hae mane a thea ona jwala ha fitla ka mokhukhung ka mo ke tse ding hape tsa taba tse hlileng ntse di susumetsa jwalo hore ho no tlile ho be le taba ena hore o tlobe le polawa na wena maikutlo a hao ke a feng ka taba ena ya kahlolo ya lefukaro Afrika Borwa ka mo o bona ka kannete ka tlile ya tlisa taolong ditlolo tsa molao tse di tlile di etsala ka kwano o tshwere monane ya tswang ka rona yane ya Zimbabwe empa ka tlanne ko neletsetsa hae ha di tlile di kgutla ka hona ka mono thobela sesi eya re no tshagala kudu ka matla ka nete go utlwa lentse la lena ke re bomma are ga ka no di tshatla ge tsa hore a pele ga itse le ka
5: ga re lebelela kwa masitla pelo a o kuruleni o belela ditaba tsa lerato pelaong ya mosadi wa bosenyane Motledi o tla lefa ka morago ga go senya matshwao a sepetepeti kwa road board ka Gauteng. Ngangishano ya naga ya utula ka morago ga polao ya monna kwa Free State. Theletsa ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi ka nna Mangena Mapula.
4: Ke lebile holo gaitsedi ya kahle.
6: Eh motlhompheng yo se kopa o di step ha nyane tsena ka di number tsa motho a re kisa mmae se kopa o consentele tsona se ka kopo ja kopa ka tla go
4: tsika ha o da tse jala ka nnete be ho etsa la bya bya le re khwala ka
7: dumela ntate mkhomong dumela ntate mkhomong hey ntho tse tsalang lefatseng hona tjena ka batho ba ba bomme ba bolawa sehlong ntate mkhomong mane ba bolawa sehlong man hey shibe ba entseng ha kana kana hey nna ntate mkhomong ke nana hore o betere death sentence impe e khutliswe because ntate mkhomong ha re re tlo enkela molao matsong e ba mathata ho rona batho ba South Africa bane ntate o wa rona tshwereng o buella batho bao so ba se ba fumane monyetla wa gore ba buellwa so ona tje ba re kena kae ka batho ba bomme so ene e bohloko ntate mokgomong e bohloko ae e bohloko ntate mokgomong no e bohloko yona ae right death sentence e kgutliswe kapa re nkele molao matsohong ke moo mohlomong ntate o ne a tla bonang gore taba e empe e hlehlile e le serase le taba e serase ke na le wena ntate mokgomong ke xolane
4: ha ke tsebe o rena wa mogopola monna yane wa ana hlile e ne le rakgwebo kapona etsa trading ya monyenyane tjena ya ileng a bola ngwananyana ha bohloko a motshela ka gara
8: tuti a matlakala a ba tsa malo motshesa e mong o na thole a bile mahakile sefateng ke batho ba Afrika borwa mona ke bui batho ba ka mosenyana eno e mong hape o ile a chepela yena ke a le ferentela ka mora ntlo ya mahirileng ka moo gona Soweto gona ona ga ntse re tlhile re sheba gape gore bana ba seponesa ba boletse jalo gore ba se ba tlhile ba le tlase go diphuputso ka mararo tlo o tlhile go thola le jalo mmele wa mosadi o latlhetswe ka letamong ka mane ka moroka Soweto letsatsi lenane la maobane go boletse jalo gore mmele ona ga o tlhile o shejwa mono o ile wa thola jalo o garetswe jalo ka Juvei motshare wa mantsibuya go boletse jalo gore matlhatsipa lona ga le shejiwa mono e ka ba le ka ba lemong tsa lona le masome a ka bang a mabedi me ha jwale go ntse o tlhile go boletse gore na ga jwale mothating ona go se o tsebisegala gore na se lebiseng polao ya mosadi eno ke sefeng mme bana ba sebone sa bantse ba tlhile ba ipiletsa go motho bang ka ba manya ka ba ne le sedi ka ketsalo eno e e tsagetseng ka gona ka mone ka moroka ka Soweto gore a tla tlhile a ba thuse gore na ebe ke mang ya a tlhileng a tla nna a arabela tabeng tseno kao fela mme o ntse o ikopiwa jalo ka nnete gore apeng yane ya ma SAPS app gore motho ya a tlhileng a ka fa ba seponesa ka gona ka mono ditaba tseno a ka tlhile a itlaleya ka gona ka mono mme bongata ba batho ba ntse ba tlhile ba bonagala jalo ka nnete gore ne o tlhile go bolelwa go ntse o thwe ga o nyenye lepiso o tlhile go shejwa jalo ka nnete gore he maAforika Borwa a keke ba bolaya ka nako tse e tlhileng go etsa letse jalo empa re bona gore tse ding tse ntse di tlhile di etsagala jalo ke gona mo ntse o tlhile o bona jalo gore ke rona maAforika Borwa ba ntse ba tlhile ba bolaya basadi nyeweng tse e tlhileng tse di tholwa le tse ding ha se fela batho ba tlileng ba re ba tlile ka jako ka re Aforika Borwa ka kwano empa re rona maAforika Borwa ntse re tlile re ameya dipolaong tse e tlileng tse di itsala ka re Aforika Borwa ka kwano mme ka Aforika Borwa re bona tlile le molao o ntse o tlile o le bonolo haholo batho ba tlileng ba ntse ba tholwa ba ena le ditlolo tse ding tsa molao ba ntse ba tlile ba tholwa gore ba tholwa beile ntate Mokhonazi ke eno o ile a jua tšhelete ebile ga jua tšhelete o patetse tšhelete a beileng ba ka ba kgonotswa ka tšhankaneng ka moo mme re bona gore batho ba bangwe ba ntse ba tlhile ba ba paroleng motho a tswa a ntse a le paroleng mono a ba tlhile a ntse a bete gape o tla tla o thudile mo dino ekeletso ebe nyeweng tse jalo ke gona mme Nomvula a ne a tlhile a tlale a re ga o tloleya gore o tlo o tlhile o tike ka mane ka lekgotleng la dinyewo gore ga o molato ebe motho eno ga molao o tlhile o mosupa gore o molato ebe yena motho ya tlhileng a tlatla a bona jalo ka nnete gore he tshwanelo ya lefu ebe e tla ba teng go na le batho ba ntse ba o tlhile o ntse o thwe ba tloletse maphelo a bona kao fela tšhankaneng ka mang ka morago go tla ba bona ba se ba tlhile ba reka mabenkeleng ke yona Thabo Best ge le ga tse ba tlhokaetse ga nka dikgwedi a thola-thola ga gore le motho ola a sa tlhaa le kae-kae mme o la nna a tlhile o ne a ntshiwa ke bona batho ba ile bano ka ara tšhankata ka mono ba ne ba montsha o ne a kgona a tsamaya a ya dating le ena motho eno wa gae yena a le ka togonko o ne a tswa mantsibuya ba tsamaya ba ya dating kae-kae a le go jaje koloi ya mmuso e ne montsha ka ga togonko ebeebile e mo kgotsisetsa gape ka seleng ya ma a dulang a le moo a kgona le gore a tshwere seminar seminar ena a e tshwara le batho ba USA kwana a le mona tšhankaneng Aforika Borwa Thabo Best o phela monate le a jwale tšhena ga o na le letho le rerekgande tutla go wa le tlhoka ga a tlhoke sesepa sa go tlhapa motho eno ka mono le dijo tsa a di jang ga ke golo ka nnetang tsa tlhile a ja dikgwebo ka mono ka togong kong mme ga jwale mme re tlhileng le bona jalo gore mokgatlho ono wa petrolwa PA ba tlhile ba lagolo ka tabena ya gore batho ba tlhileng ba ntse ba tshwarwa ka kwano ka gore Aforika Borwa empa fela gore ba isiwa gore ba le go ja monakaladiwa ke bolelo ka mane ka tšhankane ho hang ga o bona le jalo ka nnete gore etlhile ba kobololwa kapa ba tle ba tlhile ba tlabololwe ka gona ka mono bana ba kgona le gore ba tle ba ikgethele le dijo tse ba di batlang le gore ga ba batle go janeng ga o utlwa o se o thomang mangwe o ile hanga striking ga ile hanga striking ga a ne kgona go ga tlhalele lekgotlele dinyego tse ba o le solo jwang ke le nna ga di bonang tse di tlile di etsa ke yane motshwadi wa ka bane ge le ga thola gore o ne a ntse a le ka tšhankane go thuse ile batla ka mono a tswa ka o yona empa ha ba sheba ba ditsebi ba re motho yona re ipotsa gore o gonne gore a tswa ka re o tshankane jwang go bana motho ya ka gona gore a se batla ye o thungise uwe a ka e se ha le ka ntle mba seng ka hare ho etsa itseng fela ka di drugs tsane le ntate senona ana etsa exhibit a re ho hang ntho eno la e bona gore ke ntho e peiweng ha ona motho ya ka ba gona go e bula ntho eno a le ka ntle kapa a le ka hare
9: go tsoga studiong le ka studiong le go mamela ba le kwa nna ke bone tharollo e tla ba teng dinthong tsena tse mpe tse ntse di etsahala Thobe Kgale o la tshwane wa correctional service a re ho na le ditsotsi tse kgona go di ntshwe ka tronkong di lo etsa crime ka ntle di kgutlisetswe gape ka tronkong ke ba dipolotiki a re ke bontshunyagang so a ke bone o na le ntho e tla loka
8: jale ntate ha motho a sa tlholetse fula ka bophelo ba echankaneng ka go fela ka nnete a ke re ka nnete o tla lebiswa go a bolawa ga a sa tla kgona gore a tla tswele ka ntle ka nako eo ga re tsebe go na ebe tshabo yona e tla ba teng gobane ka nnete ga o bona le dikotlo tse e tlileng di le teng ga jalo di le maatla tse lebisang gore motho ga a nagana o etsa ntho e itseng a nagane ga bedi ke a tseba gore ke a etsa ga jale tshena ke le o thola beng molao wa ndumelela gore ka nnete ke first offender ke shebile le gona tsena mona e tla e hlalela thelebišeneng tabena ya monna yane wa ka mane ka Sebokeng gore na mme mong ke utlwile a botsa mona re ngwana ka o na le lemo tse robedi empa monna yena go thwe ne le slow learner go sa kang ga pakwa le gore e ne le slow learner license o e thola jwang e le slow learner
10: ntate mogomo ntate go tlhompile molwane waka
8: ntate
10: hei ntate ntabe enana e kgwadikgwatsana ngwana mme mana hei hei ntho e ke tlhokometseng ngwana mme maponesa rona a leka gagolo fela empa e se le matsong a rona rona re le setšhaba ngwana mme gore rona re etsa eng o gopole rona ke rona re dulang lekwešene mona re kgona go bona ntho tse e tsagalang re lokela go thusa seponesa sa rona ga go lokela gore blame seponesa sa rona ngwana mme gona jale tsenana ngwana kuano o tlhotse sowethumana a phuthetswe ka kobo a latlhetswe le tamong gona jale tsenana ngwana mme go santsene go batliwa ngwana gape ngwanana go thoke nompumelelo o sa batliwa gape empa ke ipotsa ntho iwane gore letsatsi le tšhabane le dikelang ga dintho tsena di etsagala rona re le batho re reng ngwana mme wa tseba ka lemotsela tsa go feta bo 97 go nale ntho o tho ke street committee ngwana mme street committee ne o tsebagala gore batho ba line ena na ba katile batho ba ka line ena ke bona ba lebeletseng gona jale ga o sana nixe ntho e e tsagalang dipompo di a latlhea lekwešeneng ga ona motho accountang batho ba kgaola dithapo tsa electric ga ona motho accountang gore nna ga ke tsebe ngwana mme ga ke tsebe rona gantlentle batho ga ke tsebe why kore entate mogomo e nkutlwisa botlhoko ntshona because of nna ke qala ka nna ke sheba go nna gore ga motho a senyetswa mane nna ke sa bue ke expect-ile eng gobane go sane e tlotla e tsala go nna gona jale bana ba batho ba tlhokofala ga ona motho accountang gona re lokela go account seponisa se tla tla ka morago seponisa se se tlo utlwa gore gantlentle motho ona go e tsala eng
8: le kwa FM dumela
11: borago kromo dumela monna eso
8: le kae ntate
11: ke ntse ke le mametse gantle mo
8: eya ntate
11: e re ke tobe tabeng ko metse gantle wa bona mo ntho e nngwe feleleokaneng gore le e epelele maaforika borwa nageng ena ya rona tobana le taba di ka gare go justice ya lona element gagolo ke le ka botsa monne mong wa ka mogoti ya ka mo gona mona kaekae mona mona gonageni mone ke re mo ke supa motho kwane ke re o rekisa dieo tsena tsa bona tsena tsa dieo tse nnete wa tsamaya wa monka ha ke tla monka o mi sa go tamo ka mana wa go tla ha to sa a boela monka go tla to sa ke botsa motho ne ke go khutla jwa motho ka dimotso re bo pa ka o fela e di ntse ke a re mon ya ba di ka go magistrate lo na le ka di ka magistrate nna ke nka motho ke ni sa magistrate magistrate wa fitaro wa mon ya le nna ke kapella o ke bona hore ke ni la magistrate o ring ke sa ingele yo o wa le ke ni la magistrate o ri ke ingele yo ya le taba di ka a ro justice mo nna ha o ka ruki ke justice alo ka o pele di tlo tlo mamela ke ka dira le di resource dira dira le di resource khoela di resource dira le resource jwa ha o batla bontsha ka ba khaula ka di bontsha ka ka done and dusted me senya ne go na mane pele kwana mane me senya re se re se tere le mmalanya a ne go bola ga ni temo ene ga ema batwa di ba go nna na bana ba re ka enka di kwalo tsa to ya ba go tsoki le tsi ya ba go tsoki ke ka go gidu re a fela ene ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

tokelo tsa motho ya ne a qositsweng ka payane ya tsuleng ka beili motho ya tsuleng ka parola di bohlokwa ho feta tsa yo ha ibe ne di se bohlokwa jwa lobane e mong wona ba mona bo tsa motho mona gore ha ibe batho ba utho ba hlabolla o beta jwang a tswa tlhabollo letle le tlotla le motshwagela le kopane le na a bolaile motho mona le ga la motshwagela go sane o sa ke ene o bolaye mong ga keng e tsiwang ka gara tšhankane ka moo tse e tlhileng di bonana gore keng e tsiwang ka gara magotla a dinyao e e tsang gore batho ba tle ba tlhile ba bake šheba ke eno vosmosket matlala ya bitsa mosadi eno a lwa ya rare e wena tlo kwana ba nonne le bona ena yone o ntse o thu ke ena a na tlhile a ntse a thunya mono ba peperetsa ba mona fela wa bona go batho bana ga o na le letho le tlhile ntse o thu ba tlhabololwa ka nona kapa ba ithuta lona ga o ya o ba shebile tjena ka matlho a o bo tse le letho na ebe katlholo ya lefu ikekebe ya tlisa ntho tse e tlhileng e le ditlolo tsa molao ka gare o Aforika Borwa jalo ka boipolao ka mo tlase o taolo na me le ka go rona ka Aforika Borwa ka kwano gore e be ke eng ntho e etsang gore ka Aforika Borwa ka kwano go tlotla go mamelwa dinyewe nako e telelaka we ga o fitlha ka mane wa tlhaela go tshwanyana magiseterata o tshwere ke mala ga o gutla ka mane magiseterata o gangwe ke tšhabise ga o ruru o a gutlela leo ya se tšhintšhiwe nna ke gona ke e tholang ga ke se o thole di-facts ke requestile from the NPA gore ba tle ba mfe dipampiri jale ke ne ke kopa gore nyewe ena tle e tlhile e gutlela morago empa nageng tse ding ka nnete batho bana ba tlhile mantse ba ya bo Australia kwana ba o betsa o tshwarwa ka jeno o sane o tlhalela gotla ebile ba o atlola gona ona o sane o na ba botse le letho bo Japane kwana ga o tlhile o ya lefung jalo ga ba o senyetse le nako ga o na reminder next mono o santse o tseba gore na go e tsalang ka wena ba o jetsa fela gore o fa gora tse maso abedi di metse o ka bang ye metlhano o tlo o tlile o saditse baratiwa le metswalle gommeng ga o sa tla ba bona se le tla kopana le badimo kao fela nageng tsa Aforika ke re batho ba tlile matlile mona ka gare Aforika Borwa go na le maqono a teng mme ba tseba gantle maaforika a teng ka gare Aforika Borwa ka moo ga o bona ba sa batle gore ba tle ba tlhile ba o tlwaele ba o bolelele le diphiri tsa bona ko bane ba tseba go na le ditlwaela tse e teng ka gare Aforika Borwa ka kona tse ba tswang le tsona nageng tsa bo bona mme ga ba batle gore ba tle ba tlhile ba tsebelelwe a ke tsebe kapa ko ba nna ke le nne ka kopana le kapa ka sebetsa le batho bana ba tlhile mantse ba tswa ka ntle ka kona bana ba banyenyana ke re ratse ba gore ba bua golo ba ne ba tloswa keke ba ba tlowelela gore ba dule pela gago tlase go bodisa ba bona ba tla dula mme ga a sa bua golo ngwanano o a tloswa pela gago mona gore a se phetlhele mohatlankumašoro ga ba tsamaye ba buabua fela batho ba batho ba tlileng ba le teng ka mona ka Aforika Borwa ba o jetsa gore re tlile tsena go se thata go se bobebe o tla mona mme ba tseba ga ba fitlha mona gore rona ka nnete thuto ya rona ke ga goreng re tsamaye re ye sekolong golo batla mosebetsi thuto ya bona ba rutwa fela gore ga baka ba tseba go ngola ba bua segoa ba tseba sefranche ba tsamaya ba lo itshwasetsa ditlhapi ba lo bula mabenkele ba rekise ke ne ke shebile le Mbuisedeng Dlozi a bua mona a re ke gobane ke rona ba rekang ba ba tsietsang batho bana ke ka gona ba le teng kare go metse le metsana a rona mme o bua nnete mme mongwe o ne a ile a lla nna le ona ditaba tsealemong sa setšhaba mona ga o ne o tlhile go thwe batho ba tlileng ka gare Aforika Borwa ka kwano ba ke ba tsamaye a re nna ba nthusa pampers tsa bana ke di thola go bona mona ka sekoloto batho ba bo rona ba re fe dikoloto o na lla hi a re go gang ga bone gore ba tshwanetse ba tsamaisetsa ba tsamaisitsweng gobane ka nnete ba re thusa ke mono ka nnete ba tlhile ba tlela jwang ga batswadi ba bangwe ba ntse ba tlhile ba lela ba re meriana e e bona e tsweng di le tsa felela moyeng mme ka baka la sepolotiki taba tseno di felela moyeng felela

0: go latela dipolao tse ntse di tlile di le teng ka gare Aforika Borwa ka kwano mme ntse re tlile re bona gore jalo le tse dingwe tsa dipeto ntse di tlile di amagangwa jalo le ditlolo tsa molao tse tlileng tse di etsala ka gare wa Aforika Borwa ka kwano. Na ebe wena o bona gore ka nnete ga kenywa semmuso taba ya go gweba ka mmele ka gare wa Aforika Borwa ka moo re kekebe ra bona go tlisiwa go theoa ga ditlolo tsa molao tse amang jalo dipeto ka gare Aforika Borwa ka kwano.
1: Tseba taba ya tlhekefetso ya bana le basadi le bana ba bashimane bana ba banana le basadi ntate mogomong nna ke nagana gore e batla gore re rilane re qalela kae ga se tabe gantle ga ona motho a deservang gore a bolaue apa a phedise jalo but nna ke nagana gore rona ge le baagi ba South Africa ntate mogomong bongata ga bona nnete a kere o na le ntho e ya gore batho ba tsamaya ba le onwa jwala motho o fumane o ile jwaleng ga ana tšhelete a onwa jwala a nwe tšhelete ya motho ga a qeta onwa tšhelete ya motho wa modoja wa e bona yona that on its own e bona e se ntho e gantle ga o le motho a na leng boikarabelo ga o tlo ya jwaleng o sena tšhelete a jwala ke ntho ya pele eo motho o o nweleng tšhelete ya gae o shebile kere wa o tseba kere manta ha tshwanetse a ye pokoleng wena ke le bagotsi bao lešetele tšhelete gae kaofela ya jwalalang ka advantage ya gae o shebile ga thabe bophelo ba gae bja kopakopana o shebile ga thabe ga no iphetetsa ka o iphetetsa go gongwe ebile gape o ne o na le ntho e natate mogomong ya gore um motho ga a kaonka o reketse jwala ga kaonka tsamaya le wena o sa batle go seng bane o na le ntho ya gore ba ba tshwarise motho o felwa ke mosebetsi o ba le criminal record towards a specific person a tsebang go jele tšhelete gae ga ke re ntho eo e gantle but le batho ba bangwe ba bomme ba bang seng kaofela ba bangwe ba bomme ga ba ka bele boitshwaro bo bogantle ke nagana gore ntho ena e ka fokola tsantate mogomong ga ke tsefe kapa ke bona ke le monna
0: banna ba bolaya basadi ba bangata ka ntle ka mona mme bana ba bangata ba betwa ba letlileng le bona gore ke ba bašanyana ke ba banana go ya tshwana tšhe a re o batle ka nnete a re ke moo re fanang ka banana bana ba ma2k rekisa lefatshe jwa lehe tharollo ke ena basadi ba etsang bophelo botlhe ba gae ka mane ka toronkong e be bona ka nnete ka di-tracking tseleng gobane ba batla ba bolai ga ke tse bore e keng we a re mosebetsi o ga o fue ka nnete ga ke tsebe bo mokgontsi a re o tla ba thola e kao ya motshepa ga ke tsebe gore o na buela tabanyana kana good afternoon ara I hope you are well batho ba modimo ga ke tsebe jalo go etsala jang a ko founele nomorong eno mono ka nnete he ga se kaofela na ebe wena o bona gore ka nnete go kengwe ga thekiso ya mmele ka gare o Aforika Borwa ka kwano na o keke boe a tlisa dipolao le dipeto tse tse re tlile re di bona di etsala ka gare o Aforika Borwa ka kwano tlase o taolo na
2: ntate wa ka leka mo studio ntate wa ka
0: mane
2: a beya straight mme a beya straight ka ntho a mme baja tšhelete tsa batho be ba baleya ba etsa majita a makaga bona jwale o etsalang gotman le biki a ge re e ntlentlwino bate ba itšhebe basadi ba na le bona gotman tanko Themba Shabalala polokong
0: ke lebile ntate Themba jalo ka ntse o tlile o bona etse jalo ka nnete go di tlatlhe le ditloe tameneng mona mme basadi bana ga ke golo go na le mosadi a tlwang a re o ya thabeneng mana a fitlha mona ra ka jeno nena ke le onwa sipho ka jeno nena ga ke golo o na le mosadi a tlwang ka mindset ono ee a ka ya mono a sa tse bogolo o etsang e fa ka nnete he gore ga o fitlha wena o retlo o tla o mofa jala ka tšhelete ya gago mono o tshwantse o tseba ntho e batlang na ebe wena o bona gore ga o ka kengwa tshebetsong taba e ya go rekisa mmele Aforika Borwa mo gobane ga e molaong ga jwale na e kekebe ya tlisa tsotlhe tlase go taolo ga jwale mme re tlileng re bona jalo ka nnete go bana ba bananyana ba ntse ba tholwa ba kwaleletswe kae-kae mona e ba matlhatsipa a go gweba ka mmele empa ba sa thole tšheleteng mmele ko a bona empa tšhelete ga e tle o bona hona na maqunwana a batshwereng ka re Afrika Borwa ka mona maikutwa hao antsa mohelo ka kwana 0731505207 ke nomoro ya mahala 0731505207 ntle le mono ke nomoro ya WhatsApp text message ka hona ka mono ka WhatsApp o ka romela molaetsa wa ho atisetsong wa lentso ka pa ngola nomoro ke ana 0785859531 0785859531 ke ka hona ka mono mo tleding o ka nna wa buisana le nna ka hona ka teng babela lola ba ka bamba tseletseng ba se baletswe ke ditshepe ka bararo ba tla ba amangwe jalo lo utsua koporo le ho hlahlamolla tseding tsa dithepa ba lebeletse gore ba tlata ba tlhalela lekgota la dinyebaletsa tse nena la kajeno ka mane ka pharo me moele wa di-hawks ka mono ka Western Cape e leng yena Siyabulela Vukabi o boletse jalo ka nnete gore nakong ya letsholo la bona ba ne ba tlile ba ntse ba etsa dipatrole tsa bona ka mane ka National Key Point ka mane ka mo ileng ga bona letswalo re ke ka mane ka Plettenclough mo ileng ga bona letswalo ka nnete gore he ba ile ba kopana le banna ba tshwereng mokotla mono me banna bano ba ile ba bonagala jalo e ka ka nnete bana ba seponisa ba bona gore go na le ntho e tlileng e tsagala gona mono mme bana ba seponisa ba tlile ba leka ba re ba ya go bona ba qela go la motlhomi me bana ba seponisa ba ile ba ba lelekisa mme go ile a bonala jalo ka nnete gore hem ba ile ba tlile ba ba kola jalo na Vukabi o boletse jalo gore diphuputsong tsa bona ba ntse ba tlile ba etsa bono ba ile ba thola gore ba utswitse yona thapo tseno tse e tlileng di tsamaisa motlakase go bonana jalo gore ne di kopanya jalo tšhelete e ka bang lekgolo le lesome la dikete mme go boleletse jalo gore e ne e le tshenyo ya thepa e ileng ya e tsala ka bana ka National Key Point mo ileng ga bonana jalo gore e ka ba tshenyo ya dikete tse ka ba masome a tsheletseng ka gona ka mono mmehe bana ba di-hawks go boleletse jalo ka nnete gore he ke yona nyewe ba tlileng ba ntse ba shebane le yona gore ba tla nne ba bona gore na e tla ba tswela kgomo ka tsela le mofuta ofeng ha ba tlile ba ntse ba sheba ka gona ka mono mmehe gape ga ntse re tlile re bona jalo ka nnete gore he tsentse di tlile di e tsagala gore na ebe ke di feng ke mane me ntse re tlile re bona jalo ka nnete gore he tse tlileng di tlhaeletse tse amang jalo le basadi ka mona ka gare Aforika Borwa ke mane me re tlileng re bone jalo gore he monna ya didimone mashome mararo metso ka bangye tsheletseng o sa letswe ke ditshepe ka mane ka Nqotashe Nongoma mo ileng ga bonana jalo gore ka letsatsi nane la Sontaha e le motshegare wa mantsiboa maobane go ile ga bonana jalo ka nnete gore he monna ena o na amangwa jalo le go beta jalo mosadi ya didimo di dišome kapa ngwananyana ya didimo di mošome le metso e ka bang e mene ka mono ka KwaZulu Natal le ka kwano ka Gauteng mme bana ba seponisa ba boletse jalo gore mmelaelwa ena o ile a qala jalo ka peto tsena tsa gae go tloa ka 2010 ka mane ka Mhlabathini o ile ga bonala jalo ka nnete gore o ile a llelwa ke ditshepe ka gona ka mono mme a fua beile mme go ile ga bonala jalo ka nnete gore he monna ena o ile a hloleya jalo gore a tla kapa a baleya gore a tla tlile a tlhalele le go teng leno la dinyeo mme ke mane mo ileng ga bonala jalo gore go ile ga fua kapa ga ntshwa lengolo la gore a tla tlile a tshwarwa mme monna yona ga ntse le ka ntle go beidi jalo go utlwala jalo gore o ile a beta basadi ba ka bang ba supileng ka o fela ka mane ka Phongola ga ba bane e le ka kwano ka Primrose ka le ka mane ka Jimiston mme go boletse jalo gore mosadi a le mong yena mono go ne o tlile go bonana jalo gore o ne a tswa ka mane ka ke Paul Pietersburg ga mmogo le ka mane ka Magudi ka gona ka mono mono o tlile go bonana tseno tse tlileng ntse di tsala ka gona ka mono le kwa FM dumena
3: ke ga inta di deni
0: ke teng ka ga itsedi ka
3: a ke tipe ka mo ha wonta di deni
0: e
3: enda de ba bile ke ba lang e ha se tsosa ha o sa nne so ye tsisa sebi se pompe e tsene ke nana go ba ska bula wa ba mpe ba khathuwe fela ha e ba no wetsa e thata mo o no phele
0: e
3: ha se gona re tla tlontsha mmimo ya ya batho ga khatha fela ke go thuri khathe
0: eh
3: ha ba no wa bola go khathe matso a nantsa a bola yana la ba sedi ha ba no wa ripa go khathe ona motho a lo fela
0: oh
3: I'm not in the day. If I be the children, let's see Big Mama get by me.
0: Amen. A Big Mama ke le buila ho lo khaitsedi ya kahle. Thank you him. Metsotso ha bo isha ba me ka se ka ba mashume a mabedi le metsoka ba nyoro bo mpele re tla re fitla hore nyane ha ya pele. Na kwena ke a hore tle ke tlile ke fitela tjalo ka mane ka ngwana a mangwe na tla tlile a re ne le tjalo di hlo tsa ditaba tsa hora ya pele hore di eme ka tselana mo futa jwa. Sesi thobela mma. Are.
4: Kare lebelela gape taba ya masetlapelo ka ekruleng polao ya bolesome e tsoša dipotšišo ka ga mmolai wa go latelana go la Gauteng. DBE e tšwela pele ka lelokelelo la dipuku le ge o kgweditše diphošo tša tsheko. Lamola o leba Amerika ge dikamano le Washington di tšwela pele go thatafala. Tele tša ditaba ka botlalo ka iri ya boraro ka nna Mapula Mangena.
0: Ha re leboye sesi. Mapula. Ha re tsebe re kgaitsedi ya ka prostitution o nana gore ha ke ya kena o ka ba le changes nana tse ka etsagalang ka gare malapa ka mo batho ba ke ba thabe.
4: South Africa a o sa tshepisa niks. Because this thing no it is like gore gore batho ba etsebe because a se mathomo e direga ya direga but nesi like nesi kering nesi famous that much before tsontso so no ba dira o kare ba sebetsa like this thing nkabe ba thomile gale e sa thoma gale batho bana ba ekgwa basadi ba bolawa kore e direga but then like no ba dira o kare ba dira mosebetsi wa bona ga sa tshepisa niks
0: gona o bolela gore gohang ga o sa le safe niks le wena o sa bile o tshaba ja
4: le nna ke a tshaba o sepela mo pateng
0: Hey, Mapula Mangena, ke lebohile kgaitsedi ya kahle.
4: Okay.
0: Thank you. Ka nnete taba ena ya dipolao tsena tsa basadi ka nnete o tlo gore ka nnete ore kgaitsedi ya ka bongata ba basadi jwale ka nnete gohang go bonagetse le di-video tse ntse di tlile ditlhaka kwano gohang taba ena ke tlhoba boroko jalo ka poresidente a tlile ya boletse jale he na ikeke be a e ba solution ya gore go tlo ke nngwe taba e ya go kgweba ka mmele gore e be malaong ke ke be ka ile bala ku ruso na le stop watch se ding ne le mmu aba ho ibika mmeli ka go kwano ka fere ina ka ne montsane tse khala bolela jalo ka nete hore hona le batho ba sa qeteng jwale se ke na le stop one stop watch hore 1 minute ha o sa qete ka nete ke tlile ke ya uthola ka pa o patala double ha ka nete hona le motho yo mongatla o mamiela hore o bo utlwe le wena hore atse jwale ka nete ke tlile ke bitsa jobo ke sa motsebe na u bona hore ka nete hore ho ya latela dipolao tse tsa halang le ditlhekefetso tsa bana le basadi na ibe ha o ke hwa keng wa taba ya hore motho ya rekisa mmele a tla be molaong me re tle re tla re bona hore jwale ka nete hore ho tla ba le maybe ka pa mabapile ka ba thola hore ho tla ba ho bana le mabenkele re tseba hore ka nete ha o fitla ka mabenkeleng a itseng ho tla ho rekiswa fela wa tseba hore o ya mo se e busha a hore ka nnete o se o tseba gore ao seqonda kgona nje masefika butšha gao o ya kgala je ebe ka nnete be re tlata re gutla banna ba bang ka nnete a kere ke gona mono banna ba tla tlhile ba lela ba re ga ba rekela ga qeta go ba rekela ga ona le letho le re le tholang ka mogao ka mono ke lona le lebisang gore a ke ke ba ja tšhelete ya ka fela go sena le letho le re tlhileng ga tlata re le thona na ebe go kenya molaong taba ya go rekisa mmele ke kebe e hafola dipeto le dipolao tse teng tsa bana ba banyenyana ba banana le ba bashenyana bonkgono ba betwang le bo mme ba ntse ba tlhile ba betwa ka mo di dikgaitsedi tsa rona
5: ntatwaka le metino ene se tinwa ke bana bana ba basetsana ba tina metino e mengwe e se attracta le bahlankana ka ntle ka mo a metino ya bona se le mebi no Dr. Lolo wa Tshisemfokeng a nna ntatwaka ka nnete ke wa wese go continue wa go tswa Nanta taka wakanka shakilo wabulaya mani. Mampuru mani. Mampuru makes mamu Pretoria. Molo ncho wabulaya la ting batu. Babu baita matata. Ana wakanka shankaga lo wabulaya. Aina butada wabulaya. Baita ntwimpe man. Basi nyalu fatila boho. Ii. Dr. Londo wachise mfuki.
0: Kile bidi wakulo ndate. Nako e atolosumpe e atolosun e atolosun ya akama ne kaba ahin ba Everton Hamodus Malfamo hore hotautile ho bona le jalo le fifiki la bojang kana ka mono hote haufi nyana etaba taba ya maobane tsela ditla ka marodo tautile ho bona le jalo ho ile haiba le mekete ka pa dikopano tsentse dikile di etsa la ka mono le ba ahi ha mo de ma de masapara wa mfudene local municipality ha mo le ba ne ba eskomoro utoutile ho bona le jalo hore na ho tlile o tlatla ho etsala tse ka ndifeng ho ile ha ba le kopano e ileng ya mema ba ahi ka mono mfunene local municipality eskomo ha mo le kantoro ya premier ka kwa hore ba tla batlile ba bona hore na gatelo pele e ka ba feng ka hona ka mono ke bana be dile ra bona le jalo majoro wa ka mana ka mfunene o ile a phatlala tsa beke jana e tshuleng hore ho tlile ho ntse ho bona le jalo ka netore ke khale ho engwetse hore ba ai ba tla ba tlile ba kenyetse motlakase me taba eno e tla ba tshomo ka mathetoa haufinyana me mako o ile a bonela jalo ka netore kantoro ya hae go tlwa bekenyana e fetileng ile ya e ba teng ka mono gore o tla o tlile go bona jalo ka netore he go kengwa ga dipalo ka gona ka mono re o tla o tlile go gotsa motlakase go tla tlaba ka tsela le mofuta o jang ore yena o ikisitse ka seqo ka gona ka mono re a tla tlile a bona tseno tsentse di tlile di etsagala Everton ke mana mo ikileng ho lana ha bona jalo re ise ka ba di mo tse tleng di diputswa ntse e tlile e le ka ntle ho motlakase e bile ho na le phepetso ka hona ka bono ya hore ho ntse o tlile ho sengwa tse ding tsa di transforma ka hona ka mono mane mo ileng ha le biso jalo re ho tlo tlile ho be le hona ho utsua ha thapo tse tlile di tsamaisa motlakase ho hokela ha motlakase le tsengo e ile nyana ya tswela pele hore tle tlile e etsa le ka hona ka bono me bana ba Eskom bona ba di ba tlale jalo re ho ntse o tlile ho bona jalo marandrang a bona anta tlile a le ka jalo ka nete hore atle a utsuwe ka hona ka bono me mako o ile a bona jalo ka nete hore he kantoro ya hae e se tlile e batla hore tle tlile e etse tisetso ya hore ho tla le petwa tse tlileng di tla ba teng ka hona ka bono hore o tla o tlile ho bona jalo ka nete hore he ba ka tisa jalo seriti sa motho ka dulang ka hona ka mono ka Simon Farmer ka Everton ka tsela le mofuta o jwang me a bolela jalo hore ho tla o tlile ho tise maqhama ka hare ho metse e metsana ka mona mo kileng ho bona le jalo ka nnete gore ga o tsena tsa motlakase e tla ba ntho ya maobane le gona gore o tlo o tlile go bona le jalo gore batho ba ka phela ga monate ka tlase go motlakase ka tsela le mofuta ofeng mme o ile a tlile a bona le jalo ka nnete gore he programma tse tlileng di tla ba teng tsa gore o tlo o tlile go boneswe ka gona ka mono ke tsona tse tlileng di tla nne di bona gore na di tlhaola taba tsa go utswa ga marangrang ka gona ka mono ka tsela le mofuta o jwang mme a bona le jalo gore go na le tlhabololo e tlileng e sentse e tla etsagala kana go na o tlileng go tla nne go bona le jalo gore go tla gotsetswa motlakase ka gona ka bono mme a bolela gore sepeopeo ko gore motlakase o tla osile o tlise go tlise jalo le gore batho ba tla ba tlile ba bona gore jalo ka nnete gore ga ba senye thepa e tlileng e ntse e tsamaisa motlakase ka gona ka mono o le marangrang mme a bolela jalo gore he kantoro ya gae e tla tlile e etse go lekaneng le gona gore e tlebe ntshunya gare gore o tla o tlile o bona le jalo gore he bana ba Eskom ba tlile ba tsamaisa jalo kapa thepa ya aluminium hore ho hang e tlile e se sebetse gobane ena ya kgopha o bonana jalo ka nnete gore ke yona e tlileng e sebetswa gore batho ba tla ba tlile ba utswe mme a bolela gore aluminium ga jalo o tlile go bonana jalo ka nnete gore borakontraka ba tlileng ba ntse ba e sebedisa ka mono ba tlile ba bona jalo ka nnete gore makete wa yona ho hang ga oyo mme a bolela jalo gore ke gona ba ba tlileng ba tla le ba e sebedise le gore ba tla ba tlile ba tiise ka nnete gore ho hang go kekebe ga ba le sengwa ya thepa e tlileng e tlatla e etsagala mme a bolela gore gona bekeng tseno tse e fetileng o ile a ikisa ka seqo ka mono a tlile a tlo bona gore na ebe ke sefe se e tlileng sentse se e tsala ka gona ka mono le o tisa go ba ai ka mono gore bonnete ba gore motlakase o tla o tisa ka seqo mme o boletswa le gore mmasepala ga mmogo le kopanelo ya mmuso wa porofense ka nako ba tlile ba entse imbiso ya bona ba ile ba tlile ba phatlalatsa jalo gore go tla ba le borakontraka ba tlileng ba sentse ba sebetsa ka gona ka bono ba tlile ba etse bonnete ba gore ka ofela taolo e ba teng ka gona ka mono le gore go tlo bona le jalo gore taba ya motlakase go hang ga ikekebe ya nna ya etswa ka tsela le mofuta jang mme a bolela gore le ga jale hontsa tlile a ipiletsa jalo ka nnete gore he baagi ba ne ba tlile ba bonagale jalo ka nnete ka nako o tlileng go tlisa ditshebeletso tseno go bona le kwa FM dumela me ke tsona tseno tse ntse re tlile re di bona gore na di tlile di tsamaya ka tsela le mofuta jwa metshotso wa boisha ba me ka e seka bana tshome le metshoka banyoro bo mpele re tlatla re fitla gore nya boraro gore nya boraro ka kwano ke tabe ke tlile ke tswa ke tsira jalo yena JT ke presidente ya ma 2K ya tlile nga tla ba le wena o fitla gore nya ya botselela gore nya botselela tsa tsine na daka tseno tlo tlile o le mo wena o tlile o ntse o re hen o na le ditaba tsa mosebetsi tse o tlileng o batla gore o tlo o tlile o tlhakisetso ka tsona gore nya botshelela mono phadima tshotetsi o tla buisana jalo le ena ntate mochawe a shebana le tsena tsa mosebetsi le wena gore o tlo o tlile o bonana jalo o tla thusiwa ka tsela le mofuta o jwa letsatsi lena naka jeno o se fetwe ke go mamela le tshwanang le lona lena motshere wa mantsibuya go tlwa goreng ya botshelela o fitlhela goreng ya gago ya borobong mme ke tsona dinomoro tsona tsena tse o tlileng o tlatla o di sebedisa tsa phadima tshotetsi gore a tla tlile a o thuse le wena ka tseno tse o tlileng o le go tsona a re no ntate mokgomong ka nnete mmuso ga o thee mosebetsi because ka nnete basadi bana ba batla tšhelete a re so ba kekebe ba tlo jola le wena empa o sena tšhelete so bothata bomme ba ipatlela mašankura fela ka nnete pheto ke tu ya rometseng ono taba ntse re tlile shebane le yona ke gore na ebe wena o bona gore go kengwa tshebetsong ga o rekisa mmele ka gare Aforika Borwa ka kwano na o kekebe wa tlisa taba ya peto tse ntse di tlile di etsagala go bana ba bašanyana kapa ba bananyana ka gare Aforika Borwa ka kwano le ba bangwe ba basadi ba ntse ba tlile ba ntse ba bonala ba le teng ka kwano na re kekebe ra bona jalo ka nnete gore e kekebe ya tlisa phetho na me ke yona nomoro ya mogala o ka bua le rona ka ya mane ka 073-150-5207 ke nomoro ya mogala 073-150-5207 ke yona eno ya rona ebe wena ga o bone gore na e tlile e ka theola dipalopalo kapa gwa tlile wa bonana jalo gore go tla ba le batho ba bangata ba tlileng ba sa bolawe ka gare Aforika Borwa ka kwana ga o ka ba le tumelano ya gore kapa gona go kenga tshebetsong taba ya go rekisa mmele ka gare Aforika Borwa ka kwana mme re bonang gore jalo ka nnete matlhatsipa a ntse a tlhile a bolawa ka bongata ba bangwe ba tlhile ba sala ba na le kgatelelo tse e tlhileng di dingata tsa maikutlo mo o bonagalang jalo ka nnete gore motho ka mora peto eno a tlhileng a tlatla e thola go hang ga ona letho le tlhileng le loka ka gona ka moo mme ntse re tlhile re sa gopo ntse re gopola jalo gore le banna le bona ba ntse ba tlhile ba bolawa ka mora gore ba tle ba tlhile ba betwe kapa go tlhile o bonala jalo gore ba ntse ba tlhile ba betwa ba bangwe ba tlhile ba ntse ba tshaba gore o tlo o tlile go etsa le tsena na go gweba ka mmele go kekebe ga tlisa botsitso ka gare Aforika Borwa ka mo ntate mokgomong a re ke kopa o o re o kopa masepala o tlhiline di-open space mme ke thabile ne ke le ka mane ka shapvidi ka mane ke le o sheba dikaelo tsa lekwa tsentšha gona ditlhile di tlatla di ya kae ka nnete ke thabile ke tshebetso ka mono o ntse a sebetsa jalo Thabo Banda ka nnete wa sebetsa ntate wa junior ka mono mme ke bone mane pla Powerville Park le Sharpville mono masepala o se o kentse

0: o na le dumping site ka mono ha ke tsebe ke bona ntse e hlwekiswa ke bone toti se di siyo ka hona ka mono ha ke tsebe bona le teng hore ho bolela hore e tla ta e bulwa ka patjwang empa ha ke bone le ka man ka kon phaka le yona e hlwekisitswe empa o ntse o tla hanyana ha ke tsebe go se tleng se tsala ke di fake wa tsaba jolo ka nnete ho so le thata hore tek tek batho ba no ka masipaleng ka mono jwela ka o le thata gore tlekitlhile ke batho ga ke sa tseba se ke phopholetsa fela gore na tse tlileng di etsala ke tse ke di bonang ke bona di feng ke ne ke na le monyetla gore nne ke batho le nakong yane e fetileng jwale jena bontate tšhutšhi ba ke ntse ka nnete metsing ho hang ga o sana motho o tlileng o tlatla motho ona ntate bakgomong a re le mase a ka nnete le masea a nwa batho ra e dipuo tsa batho ka nnete a re mara ka nnete ho hang ha se taba e ntle ke motho ya sa batleng go ipulela lebitso ka nnete ke tsona ntho tsena tlile re di bona gorena naga tse tshwana le bo America kwana go a rekiswa mme bo ntate ba isa bana ba bona mono go thwe ke strip club e re se ke re strip club e ba lo sheba he batho ba tlileng ba bapala ba lefela gona ba bapala ja mme ba tle ba tlile ba re re a o ruta jale gore he nako e tlang o tlo tlile o reke jang mme e se e le yona ntho e tlileng re bona jalo gore e se e tlile ntse e tsala empa he go gweba ka mmele sa le ntse e tlile le ntho e teng go tloa gale kwana ka nnete ga se ntho ya gona jana empa fela Aforika Borwa mona ka gola e sa ba ntho e tlileng e kenyetswang tshebetsong ga kalo a feletsa maya ha bohloko ngwana ya dilemo di robedi e neng yena Khumo Mosala Kgomo ka mararo o tlo tlile go bonala jalo gore maya o ile a hlokagala ka tsela e kileng e le bohloko haholo me o ile a sia jalo ka nnete baagi ba itshela dikgapa ka gona ka bono mosadi yona ya dilemo di mashome a mararo le metso ka bang e robedi e leng yena Elizabeth Tsontso Mosala Kgomo ke e mong wa basadi ba ka bang ba robong go ileng ga tholala mmele ya bona e sa itlhile e nyatlhaditswe ka bane ka e kurulene yona kgweding yena mme ba lelapa ba ile ba mo phomotsa borokong ba ge ba o qetela ka mane ka phake ka Mpumalanga mo o hwileng ga bonala jalo gore metswalle le ba lelapa le batsetsi ka ofela ba ile ba tlhaelela ka gona ka bono mme Khumo e ne e le e mong wa batho ba ileng ba qetela go bona mae a ntse a tlile a phefoloa mme go ile ga bonala jalo ka nnete gore he o ile a dikadikwa ke ba lelapa ba ne ba tlhile ba se ba sa retswe le bona go mo tshedisa ka nako a ne a tlhile a fana ka molaetsa wa ge ba o qetela go mmae ka mora gore a tla tlhile a tlhalose jalo ka nnete gore he tsenene e e tlileng e mo tlhabile ka o latlhelwa ke mmae ga jale e kekebe ya tloa gaufinyana Mosala Kgomo e ne e le mong wa basadi bana ba tlhile ba ntse ba ikotlisa ka nako o tlileng go lea ga bonala jalo gore lefo la gae lile la tlhile la mo atumela ka gona ka mono mme go boletswe le ka nnete gore he ba lelapa ba ile ba bolela gore ho hang ba tlile ba latletswe gagolo mme ke mane mo ileng ga bonala jalo gore yena Khumo o ne a tlile a ntse a ilela mae gore ka nnete o ile a lla ka nnete gore ho hang ga a tlotse a tla bona mae le gore ba lelapa le ba aisane ka nnete ba ka mono ka phakeng ba ile ba tlile ba ntse ba bonagala jalo ba tlaisa gore na ebe bona dikarabo ba tla tlile ba di thola gore na go e tsaetseng ka mosadi yona mme go boletswe kapa ba ile ba tlaleya jalo gore mmuso o tla tshwanela jalo ka nnete gore o tlo o tlile o bona jalo ka nnete gore he o tlile o tshwara batho ba tlileng ba ikarabelelang ketsalong eno ka tsela le mofuta o jwang dipolaong eno ya kapa polaong tsa basadi bano ba tlileng ba etsa ba ileng ba bolawa ka setlo ke tse dingwe gape tse re tlileng re ntse re di bona gore na di tlalela ka tsela le mofuta o jwang nako ga o esheba e tla o bolela jalo gore ke metsotso e mekae mo kgobong ga e se ka bang e lesome pele re thata re fitlha goreng ya bokae ga e se yona gora ya boraro e re ke fete le ka mona ke etse ka tsela le mofuta kuona
1: You're for listening to the Reggae Show. Right here.

manya utsha gore ra ntantse ka mo ke be wa la ho ha 350 fa todi a loka todi a ga eh mi bile he o ka mfumana ha bonolo lwana e bang lukisa tsa ha tsa bophelo o tlatla o nqoqela ha o khutla manyeo nomoro tsa ha ke 076 289 36

0: Dalipunga, Tela Gufa, Madiba, Molumsila, Vela Bambensele, Yem Yem. A global icon, international.
1: All right, Jereke Tshware ke bona na nka fihla ka ka monana ke bona nka fihla ka mo okay all right sale ka fela ke bona na nka loka
2: hello
1: ndate le kae na
2: ke di le ka
1: o bua le Phadi Matsotetse frana ge mona sia le moyeng. O pitsi hantle ntate.
2: Ke dipi la ditso ke dira o
1: kgwa. Ah, le lebe a le yo ke ntate Pheta.
2: Ke nna ke ka mo.
1: O Pheta.
2: Ke ka se fa
1: ha. Oh. Ntate Pheta man, ke ne ke bua le moradi wa hao Nthabiseng. Ei, o lla simei man.
2: Ke mame ntle.
1: Joale ore e kaka. O motho ena e bang le gore o ile a gopise haholo ya ba hausana kamano le bona jwale ka e le bana ba gago jwale a ke tsebe gore na ke nnete ntate Pheta gore e be hausana kamang tse gantle le bana ba gago le gore ga le utlwane ka tsela
2: ka

0: presente. Ke se kopa o mfounela ha mamorao ba rona jwale ke tshwana le ba di-psychiatric ka mona ka ntonyana tsa ka agency e sa le pisi.
1: Ee.
0: Ke nahana hoba ha ke na airtime ke tla o bitsa call back. Ha ke re ke dinamoka tsa hao ke.
1: Ee, ee.
0: Ee, ya ntate.
1: Oh, o santsane o na le ba itinyana ntse le tshwere-tshwere taa. Jwale nka o letsetsaneng bane e ke shebile nako ya ka o nana mohlomong le ka qetaneng tate Phetha.
0: Nna ke tla o lothisa ke.
1: Oh, ae. Butle he ke bue le moradi ya gore ke o fumane. Ntho ya bohlokwa ke gore fela re bone na ditaba di ka loka jwang tate Phetha kere. Ke a leboha ntate. Hey, I khona bana. Ya le ro santsane. A le bisaga fela tshwantse mo hlomphe ha ro bisaga ka mabaka mang a itseng. E jwa le go tlang hula ka le khutla. O ro tlang lata ka le khutla. Ha qedile. Fumana taba tsa se monate man. A gore ke bone mradi ka mfumana na. Non tate ke mfumane man. Ke mfumane tate jwale. E tla ba nwisa ne metsi ya e moradi le ntate ha ba nwisane metsi hantle jwale re le ka o bona rena ebe ha re qoqa re ka fumana eng a ho hang ha ba nwisane metsi hantle ho ya ka mokgwa moradi a hlalosang ka teng ra khona taba ha di hantle na jwale ore o santsane a na le baeti ba lokisa tabanyana tse mmalwa mono ntate ke nahana hore mohlomong ntate re ka e qoqa mane wa tseba e se itibile mo se ya holenyana mane sehle ya holenyana a ko re ke bone moradi ebe mohlomong ka mofumana moradi yena e ke re re go

ke mofumane mradi fela ei tibile a holo mane e batla professor Sejani ka ponta te phahla tibile tibile a holo tabena tsela eo ba hlileng ba sa nwisa ne metsi hantle

0: Samona, banna, ay tibile banna khona banna. Hello me.
1: Ntate.
0: Awu ntswarela banna sekile moyeng le wena. Ke mofumane ntate phetha.
1: Ntate.
0: Fela ha re a bua ka bakala hore o rontsana le baeti. Empa wena ha o re jwetsa hanyane. E tla ha le lwisane metsi hantle le motswadi wa hao.
1: Ntate a ka ntse.
0: Ke tabe ka le nnye.
1: Nda twaka ntsetsa halang. Jalo ka kile ka shalusa hore re le ra tsua ke motswadi nya wa rona re sa le banyane. Dilemong tsa nane ke na le dilemo tsa 7 ngwane tso a dilemo di 5. A mono ka nnete ka ngwane re le bana. Re ile ra o thola mofuthu wa hae. Ya tla ya sana bona go ya haifo se ba ke tsaka go se se se bona go re a tshe ha ke a tamela go yena ga go ke mo ke ha ne ke tsa bo bo grade 5 ya grade 6 yes ha ke se ke kana go ya go grade 8 high school go ya go kwana go grade 12 a tshe mo no ntate ha ke a ka ka ba di mo tshutlwe yena go ha fihlela e bile ke nyalwa kore ka mantswe a mang ka re nna le ena go ne go na le ntlhwane ya go pretendana mare go sena gore nna nkare ga ke mo batle kapo ga jang gore go sena ntho e tshware yang gore mohlomo ka re re kabantshitswe ke mare diketso o ne o bona gore ga motho ena ga a tamela go nna gagolo
0: fela e re ke botsemeaka o ntshwarela ko ke nano ke wena o le mong go bana ba gae o bonang hantle le sa tsamaisane hantle kapo ba mmalwanyana
1: ntate ka longnya ka nna ne ke bona e le nna fela bana ba bashimane ba ne ba le gaufinyana le
0: ena
1: nna ke le ngwananyana a je ga ke a bona a le gaufinyana le nna
0: gagolo ga
1: ke a bona e le motswadi a gaufinyana gagolo le nna o ya ka gore ke le ngwananyana ne ke tlamela gore ke na le ditlhoko wa e bona ntho tse jalo bonnyaneng bo ona a thola mosebetsing a mpe a nantsotsilele o ne a sa kgone go ntsotsilela maare o ne a kgona gore a tsotsilele ena a ntlhatlhamang wa mosimane a ntletse nna o ne a dula a ntshepisa mpa go sena ntho e tswelang pele
0: a re tle mona mme wa ka o fihleletse qeto ya hore o tswe sefaneng sa hae o kgutlela ha bo mme ere ke bohloko kapo o tswa ka bohloko kapo hona le batho ba o eleditseng o tswa baneng o tswa
1: anda ke ha se ke maninga hore go na le motho ya nkeletseng ntho e ntseng hore ke bona hore ke tswe ka ha sefane sena ke mpe ke sebedise sefane sa bo ke mo bane ke mameletse o le thata ka tsileo bane ba go godisa ka teng ba teng ga re ya gola gantle ba ga o le ngwana o ne o etsa phoso o ne o botha o gopole wena ga o na mme o ne o sena ntho ana gre mona o etsa phoso fitlhe wa pheta o etsa ntho e nana ne re na le mantswe ano a re tlhabang o batla wena o itsebe ga o na mme and go na le ngwana bo ntate ana gata gore ga ganna dinku a na re ke ke ntla go bala na he bona ke hantate wa bona mantsinyana a jwalo re go tsika ka tla fa gatelo jwalo ba ne ge tsa di bina ge ka ya kae
0: ora da re tse ne mme ha re tshware re tla ntsetsa pele ho sane ntate phahla o tla ba le teng o sane ka mora 8 o'clock ke tla ho letsetsa utlwa
1: o ntate le baka le nke tsa hore ke tshintshe tsefane gore ke bone bophelo bo phelwa mmane ka bona a bo hang ka tsola pele ka sefane se ake ha ke sa tla se ha ke sa tla itshepa ke sa tla re na ke sa thabela lo o duma hate e le bona ba ntshitseng mantswe a re ha ba sa re shoka ha o sa bonyane ke ine di dikabang tsa malapa go tsena mantswe a tsileng a mabe ne ke tlo kgona go mamela ga ke bone wa ka a shweletseng teng ane a
0: ke tla o letsetsa o sane hape mme wa utlwa ke a leboha
1: ntate.
0: ya ne kere fela ne

0: re ke tsware ao mona ntho botlhokwa ke nako jwale re kena mona mo tleng re bua taba tse amang batho ba bangata karolo ena ama batho ba bangata ama batho ba phelang le boqhwala e ama batho ba baholo e ama batho ba sebedisang dithethefatsi e batla ena mme ke kgolona le tshedintse ke di siang fela he mona ke batho be re buang le bona ke batho be re batlang ka hotle hotle ba fihlella bakeng sa hore moo ba nang le mathata teng ba kgone gore ba ka thuswa ke yona he e batla ena mme karolo ena ya lenane e batla ena mme haholo moo re lekang re ba fihlelle ka hotle hotle o teng Lady J ke mme Nontsikelelo Joyce Mokoena mme
1: Ntate Phadima le kae?
0: Re phetse le kae?
1: Re phetse ka mohau Ntate Phadima.
0: Le lebe hanile. Hlalosetse hantle re e batla e buleile karolo ena ya e re kenang ho yona moo re shebang ha re sheba karolo e le nngwe fela batho be ka nako nngwe ba bona ha re bua ka batho ba disability re bua ka batho ba sa kgoneng ho iketsetsa ha re bua ka batho ba baholo re bua ka batho ba kotsing ya hore ditlolo di ba etsang dingata dintho tse etsahalang fela he re teng bakeng sa bona kaofela batho ba ke buang ka bona kaofela ha bona le bana be bang le hore ba ka hara dithethefatsi
1: Ntate Phadima re ke o dumedise mantsibeng wa letsatsi ke dumedise le bohle ba mamedi ba le kwa FM Ntate Phadima o bua nnete lenaneo la rona Ntate Phadima re shebane haholo le batho ba sa kgoneng ho ipuella ke kutlwe ha re bua ka sekgowa re we speak for the voiceless batho ba sa kgoneng ho ipuella Ntate Phadima ka nqa tsohle o sa kgathaletsee hore ke ngwana wa ofene ke nkgono ke ntatemolo ke motho a sa kgoneng ho bua a na leng disability a sa kgone ho bua ya sa utlwing Ntate Phadima di kaofela hle re ka dihlalosa kaofela jwale se re le teng Ntate Phadima re tlo ba buella jwale
0: ya mamedi ke yona nako yane he mo re lokelang re bue 0731505207 ke nomoro tsa rona 0731505207 kamane ka WhatsApp-ong ke 0785859531 ke mo re leng teng bekeng e fedileng re buile ka programa e bang le gore re tswa ka hara studio jwale ka hara phaposi re ya ka
1: ntleako
0: e manolole fela hanyane programe e bang le gore e teng le gore ke ho kae sepio ke eng
1: alright Ntate Phadima Ntate Phadima re ya strateng hosane re tlabe re le ka Everton West Ntate Phadima ka extension 3 holong ya teng Ntate Phadima ka moo taba rona ke outreach community outreach re lo shebana le di-addicts le nthonana le di-recovery addicts Ntate Phadima
0: a ko hlalose fela moo ya di-recovery ke batho ba jwang le gore mohlomo motho ya batlang ho tla a utlwisise gore ke eng programme e tlabe le mabapileng
1: Ntate Phadima haholoholo taba ya kore haholo mohlomong re ka hlalosa hore motso wa teng o bile kae motso wa teng Ntate Phadima this programme ke hore ha re ntse re kena re etsa motho keng di home visit ha batswadi ba ntse ba re bitsa mabapi le bana ba bona ba dithethefatsi re ile ra bona mathata mangata mara ka lebaka la hore Ntate Phadima ho bone mathata rona Ntate Modimo a re fa bohlale hore wa tseba keng le ka hare mathata ao re tle re bone re be na le tshebelo pele hore e ka be ka hara mathata ao ke efeng solution e re ka tlang ka yona Ntate Phadima ke ka hoo letsatsing la hosane re lo iphumanang re le ka kwanana re lo isa vision ya rona Ntate Phadima e re bonang hore e tlo tswela bana ba bo rona mosola Ntate Phadima ha re bua ka di-recovery Ntate Phadima re bua ka batho ba ileng ba kena ka tlase ho dithethefatsi mme ba kgona ho kenella ba ya ko rehab mme ba kgutla Ntate Phadima ba kgutla ba se ba fodile Ntate Phadima ha re bua ka ho fola re bua ka ba reng ba souba
0: Kore ha ba sa sebedise thethefa.
1: Ha ba yes.
0: Kore ba ile ba rehab ba se ba khutlile.
1: Ba se ba khutlile ntate Phadi. Ehe, ke yona e o taba ha re bua ka ntuka ka batho ba motho ke di recover, di recover, recover ntate Phadi. Joale he ke bona ba re lo kopanang le bona ka mo hape le taba ho baneng re bitsitse di addict le di recovering that party re batla ho ba bontsha hore they are not alone. They must not suffer in silence that party hore re na le bona that party ma hona le nthwane ya hore nthwana ha re no iqeta ha o qala o bua ke puo eteng hore ka di thitifatsi nthwana hai me ba mkwena ha le no iqeta nthwana nthwana e tlodula ile teng mara we believe in change. We believe hore ntate Phadima re ka mpa ga hlole ya re lekile a holo holo ka setshaba sa borona. They needs to be ntate Phadima ke nahana hence hona le di NPO kapo di NGO tsengata ntate Phadima ke nahana le tsona vision ya bona everyone e notla ka nthwana hore le nna ke ibula ka lebaka la hore ke batla bona change ana le idea eso ana le tshepo le tumelo ya hore ha ka iqala ntate Phadima etlo tswela bana ba babo runa mosola same applies le rona ntate Phadima re ntse re tsho jwala we still stand in hope ntate Phadima hore le yona ena ntse e tlo batswela ntate Phadima le lentse la ntate Mdimo le ya tsholege ntate Mdimo o thabala ha iwane fela a phuluile
0: a iwane
1: fela ha phuluile jwale le rona re ntse re eme mo ntate Phadima re re raya ntate Phadima e se ka ba katla ka ofela
0: gore gutla o hlalosa hore bana ba simba ba tswa teng ba iphumana ka re ba hantle le bantse ba disebedise batle batswa di ba bona ha gona hore are bana bantse ba disebedise ka nako ba bang ha ba manganga ba bang ba gona hore ba ka tsamaya emo le motswadi ana le yena a sa batlong tla tlo mamela ba simba qetile hore ba tswile mo hoetsa la
1: ntate Phadima ba bang ba se ba go re ba dietse le toulu ba dietse le toulu bana ba ya di ntshona na di rehab ba khutla ba ntse ba le jwalo ba khutlela hape ntate Phadima mara nna se ke se buang fela ke hore tlohong le tlo ikutlwela
0: ho motswadi ya reng e ke na le yena ha ke tsebe ke tswang hona le ba bang ba seng ba hona le puo engwe e ke sa rateng e bohloko ya hore nna se ke tla molata sasa pele le wena tloho jwale ka motswadi kana ko o ka nna o seka tla le yena wa tla o le mong o tlo ikutlwela tsela e teng ya gore batho bana ba ka thuswa e teng re a tseba gore ga e no ba bona kao fela e teng tsela ya gore ba ka thuswa ka mantswe mang e tla be e le bana ba seng ba tswa rehab le batswadi ba bana ba ntseng ba di sebedisa experience ya bona motlho mongwe re utlwe gore ba feta ka e mong tla re ka tlong ga o sana nixe ba utswetsa ke Everton West go kae
1: holong ya Everton West ntate Phadima ha o palama di-taxi mane nthong Everton Mole mane di teng tsena tsenyane ntate Phadima ha o ikebenyaneng o tswa hole palama Everton Mole mane ntate Phadima o ya ka extension 3 holong ya teng yo thola heke ntate Phadima
0: extension 3
1: ho bana ba tswang bobo station ntate Phadima ba re auto wa strateng sa extension 3 ha o feel bento a mnyane and then o nyolosa ka sona
0: itlo
1: mamela e wisa straight holong ha ona le mo jika nteng o tlo kopana le holo ha o fihla pele ntate Phadima
0: ya mama ditaba ya dititifatse ke tloba boroko man ka re Africa borwa jwale o hlalutse ntla engwe mmare ba bang ba re no ntho e nale no iqeta fela tshwanetse re be na le diprograma tse re tsebang gore di leka go kgothaletsa le ba bang bana ba seng ba qetile re ba kgothatse le bona mme ga re batle o bua tse ngata tse gore motlhomong ka mora mona go tla etsalang fela ga re tleng re tlo qoqa bana ke re utlwe bana ba seng ba le hantle batswadi ba experiencea eng baba o ka fumana batswadi ba mballa e mongwe metsa tjena mongwe metsa tjena dingata a re batle re bue ka program hona jwang program ke ya
1: usana
0: re ka bua ka program ha ba le hutla
1: ihli mo ke reng ke tsho jwalo ke re rentse re ikhomahanyane entle ke ha le ha o ntse bua mona hore motho o ka bua jwale ha re ka bua hona jwale re tlabe re qetile ditaba tsa rona tsa usane mara ntho ke batlang ho bua ntate Phadima e o qetang ho bua ko hore ntate Phadima batswadi ha re bua ka di recovery le di addicts ntate Phadima o awe hore batswadi ba bimetso ha kaka
0: yeah ha ho
1: o awe hore se seng le se seng se ile goreng keng re batla go se offera bona batho bana ba leng ka gara di thetefatse ke se re tlameileng pele gore re se offera le batswadi because what's about ntate Phadima ha ona ntho e bohloko gara di cases tsa rona ntate Phadima tse re fetang ka haro tsona go labana le mme o mong ntate Phadima a ikileng a nfounela ngwana hae o ne a sa tswa ko rehab ha tswa ko rehab ntate Phadima ha ngwana hae a qala fela a re o bana le enganyana kapo o bae ntate Phadima ka tsela a thuthumelang ka yona wa tseba gobaneng gobane ha batle go iphumana a le ka gara maemo a ileng a ba ka gara ona ka nako ngwana o nana a na le ka tlase go dithitefatse ditlhekefetso ntate Phadima batswadi ba mamelletse mathata batswadi ba mamelletse mathata ntate Phadima a ditlhapa a bana ba bona ba utswang bonthotse kao fela ntate Phadima jwale le bona ntate Phadima re ba gotlisetsa hape re re ke second chance ya bona that is why re di recovery ntate Phadima hona le lentswe le leng la Sesotho le re motsebi wa tsela ke motsamai wa yona ntate Phadima wa e bona jwale re believe hore ha re ka kenya bona ka pele ntate Phadima bona ntate Phadima bona ba tswang monana ke bona ibile ntate Phadima ba tsebana hore la ha re ka kopana le case ya ona a jenana ha le jenana ntate Phadima o ka tsela jwang that is why re ne re etsang ene re ha re bana le di case re ba nke re tsama le bona ntate Phadima hore le bona ba ke part ya healing ya bona ntate Phadima hobane ha ba tswa mo haona next ba ietsang mara ho yeng lo kore ho boneng ngwana le ka gara ona o tlo go jwetsa felo gae mme ma mokwena o nana maemo hae a sa le ka tseletjena le a jena wa re thusa le gona at the same time ntate Phadima le yena wa thusa hala wa bona hala hore seo le yena sikileng sa mo utlwisa bohloko ka story sa hae se ka hila o mo ntate Phadima
0: e re ke tla ka mona ke a tseba hore o tla re ntate jalo o so jumpa maroko fela e re ke tla ka mona ke batla ke bone na nka fumana a bana ntate Parks o bane ke sa fumana a gore ke tla ka mona ke bone ntate Parks me nka mfumana nka etsa jebane ntate Parks ke bone nka mfumana na man ntate Parks mo Parks o petse hantle ngwaneso
2: ke
0: tle le ga ngwanetse man go nka go lahlela moeng ke sa o rerisa le sole le rerisi man
1: ka nete
0: ntate Parks man re bua ka di recovery bana ba neng ba sebedisa dithetefatsi hey o bile ntla e nngwe bekenyana ne ntse qoqa le wena hore jwale le na le programa ya o jala mo re tsa jwa man ho thusa batho bana ba seng ba tswa dithetefatsing ba reng ke di recovery ba be na le bobusy bone ba jale re ba thusa jwang man re ba thusa jwang
2: motloka ke rata go ke dumedise le moifo kaofela wa le kwa FM
1: ntate
2: motloka
0: nna
2: ke bua ke le Parksi go sealemoya sa le kwa FM Then cut one. I get in care the drugs, Hanyani. Retail who on a happy retort. Renalem, you know, when I will pack Balabago Hudi is a Baruta game. How got to our saber Malabinga when I go para on a rejected Majuang rejected him up against any pain. How if you talk about we can take an aguan on the chalet?
0: Eh.
2: How son would do the high? Would we have PV all about the chalet of your?
0: Ish. Ish.
2: I'm going to test a banana car at the house.

0: bana ba seng ba tsamaile tsela ba tlo bua le bona go nkwe le nane le motho a ka buang a re nna wa tsbane ke le nthontse o skin nna bona ke motho ke tswile le nane la batho bao ka mramo go tlo bana le programa engwe etswang ke tla bua ka yona ha re fitla mo go rutlwa mo re akae ka programa engwe ya bobedi a ke retseng dintho tse ding tshabeng sa rona tse bang le hore ra tseba hore ena ke tlhoba boroko ena e fumana bana bana ha holo di drop mona ke le makeshini ntse di le jwalo ba otlua ba bang wa batla o tlwella fela hana support ya batswadi dingata ntho tse affectang batho bana ba suicide fatse empa he ke chance le batswadi o tsebe bana ba di sebetsang ha holo kana ke ba ai nna ke imono o ka tla lwena motswadi o yemetse yena ngwana wa hao o tlo bua o etsang le bona ba ka itlela le ba ntseng ba di sebedisa ba tlo kopana le batho ba tsamaileng tsela e
1: ya ntate Phadima e bohlokwa ka nnete ha re sa batla ho bua haholo ka yona until tomorrow e bohlokwa haholoholo ntate Phadima a ke gona jwale re ntse re le ka tlase ho gender base awareness ya gender base le bona bana banana ba ntse ba wela ka tlase ho gender base violence because ba hlekefetsa batswadi ka baka la nthona diketso tsena tse ba di etsang batswadi tlohong
0: kana kongwe ba bang ba dula le bonkgono ba ba batla ditšhelete ka tlong ba ba otla
1: ntate Phadima
0: ya
1: ba kore ba etsa ntho tse ngata ntate Phadima fela re tloho man ke mahala sesolo le dijo di tlabe di le
0: teng di NPO ba etapele kaofela ba motse kaofela a bona le batho ba lakatsang o tlo utlwa fela la o se metapele ba seke ba re na o bitswa ba la o se metapele la ebe isa o a metabe go tlo mamela mohlhomong a mamakhelwanelaephadiba
1: ga re bue ka bona fela re bua kere ga re bua ka baetapele re bua ka batho ba o tlameng ba support it's either ntate phadima le dikereke they are all invited gore ba tle moo ntate Phadima ke re buile ga re nthwe nana e ntse amana le semoya go ntse o tlhokagala le dikereke di support dikereke Everton West ke a tshepa gore le ne se le utlwile taba ena ga le qale go utlwa letsatsing la ka joko gore every event e amanang le bophelo ba bana ba rona ka gara the community you need to be there as church ka lebaka la thapelo le wena modimo ntsa o tshepile wena bakeng la setšhaba sena ga tshepa leadership ya party efe kapa efe kapo NPO maara o ntsa tshepile le dikereke ntate Phadima ka gago community ya rona
0: nako e tla qala nako mang batho ba kgone gore ba itlhophe hantle
1: ntate Phadima go tloa ka 9:30 go tlabe e le go ingodiswa ka moo and then ke nagana 30 minutes eo tlabe e le enough ntate Phadima gore re cover fela nako re seke ra iphumana re qetile because ka nako nngwe re tlo ipegela nako ntate Phadima rere e tlo starta re tlo starta hantle exactly ka 10 until ka nako itseng o fumane gore ga re fitlha moo modimo fetola dintho tsa gae re iphumane se re kene di-topiking tse ngata go se o buagala ka taba ena because re kekebe a ke re itseng community outreach re tlameya re lo ikatametsa plus tšhaba go utlwe selelo sa bona ntate Phadima jwale re kekebe ra tlo ipeela nako empa fela ga re ka etsa bosho fela ba gore re tshwara nako from 9:30 be sentse re ngodisa ntate Phadima ga re 10 re qale ntate Phadima gore se ke ra iphumana rere jwale se re tswa re tatile jwale o tlameya o lo itlhopha le wena for the show gape e be le gore tse ding tsa dintho ga ka di finyelela
0: allright ke tsona taba tse tsa kamane ka Everton West ba e tlwaetse ka gore ke mkhelele holong ya extension 3 a ke re kopane man re bone gore na re ka qoqa jwang ka taba ena e bang le gore e re kgathatsa ge le bangata a se ntho ya motho a le mong a gore ae nna ga e sa ame bana baka e re ama ka ofela
1: ntate Phadima ke itse go wena letsatsi le leng ka ge motloko wa elelwa gore taba ena e tlo gola ka tsela e jwang ntate Phadima go na le di-wat tse ding tse e le goreng di a mamela le bona ba bana le kgatlhego e ne e ka ba monate ntate Phadima gore e implementuwe ha re se re tlile se re beile tafleng this program ntate Phadima what is ena le di recovery tsa teng because ke kobo anela taba yena ntate Phadima re tsamaisa mohlomo le ntshona division tsena di tla eketsa ntate Phadima gore e hole ntho re buang ko gore ha e sebeletse setšhaba ntate Phadima e fodise bana ba bo rona what to what ha e only ke anyone
0: ntho ya botlhokwa ke gore ga se o tswa mono o le motho ileng a ba rehab so sa sebisitse di fatse ha ona ntho e etsang re tshwantse re tlo bona hore ke wena yona sona le kgweditse ka o le teng o etsa eng haimo ke eng o etsang e ke re a utlwa ha o sa sebisitse di fatse mara o etsa eng re tlele ka di-program tseo o tla di etsa bane so o qetile e se ka ba tabana gore re na le bona ha ona le 6 months ebile o kgutletse morago mara batho ba ha re na le bona ba seke ba kgutlela morago fela o be na le ntho tse ba di etsang ka gore o setšhaba tse ba ntsetsang pele ke tsela ya bona ya goreng ba fole because ha ba le teng fela ba re a ne ke di sebedisa o bona gape sa kgutletse mane because ga gona batho ba ba nakang gore ne le sebedisa thethefatsi ba etsa eng karolo ya bona ka gare o setšhaba ke eng jale monyetla ko wa gore ba hlaelele kao fela la sa dule Everton West
1: le ha sa dule Everton West ntate Phadimo a gore fela re ikutlwela wa tsa e monate jwa ntho wa so utlwa for the first time e re la ha o decide gore o batla gore motlokwa le me ba Mokwena ba tle ka gare ward ya gago re tlo bua taba yena deepa ntate Phadimo e bile gore at least ho sona le mane mo o utlwileng teng ntate Phadima for the first time gore le wena o bone gore ena a cheke tshwara ka letsoho e tla re tswela molemo ntate Phadima.
0: All right, dona ba re tshepiseng gore akere ba tla re tsholela nyana mo
1: ya ba re tshepisi
0: letsatsi la usane jwale are teng ka matla batswadi ha ho ke batswadi man fumana gore bonkgone ba kgathatswe le ke ditlogolo mare ka se ba lahle ke bana ba rona kere fela tshwantse re ba batlele thuso re bone ba thusala jwang le a tla lona experience tsa rona ha di tshwane ba bang ba experience ntho tse tjena ba bang tse tjena so la ya la tla ra bua kamera mo he tla ne re le tsebiso kamera mo kamera ena ho tloetsala
1: ndate phadima re re qadile mona re tlo iqetela mona eh ya ndate phadima re tla ne re tle le yona hanyane le di results tsa teng ndate phadima whether ke tse bete ka botse positive ndate phadima re tla be re le mona le kwa FM mona ndate phadima re le bona ndate banda re le bona ndate banda ka nnete ka ho bulela mamadi ka ho bulela ditulo tsa ntse haetsane hore molebe e re ha dintho tsenana re qala re implementa a re dumelle hore re di etse office re kopane le bona re plane dintho tsena ka ofela o bohlokwa haholo ntate Phadima re sa moleboha ke ntate wa setšhaba ntate Mdimo a re tsetse ena hantle ntate Phadima
0: ya o sa moleboha ra hopola ho ena ya di home
1: yes
0: re etseditse hona lapeng mona di home tsena tsa maqheku ne re ba bitseditse hona lapeng mona
1: ntate Phadima ha ba itsebe ke
0: one voice
1: ke forum e yentsweng e implementweng hona mo hanta te banda mona le kwa FM
0: ke bana ba le bang le re bana le di home tsena tseng kang
1: tse unfunded
0: yes tseng kang ba ba holo tseng kang eng fela tse sa thusweng ke mmuso ke le ga kopana mona hore ba di challenges tsa bona ke eng ba ka thuswa jwang le yone tsa mahantle
1: and ha o ka go sheba ntate Phadima after re yetse wa elelwa go thula hetse
0: yes
1: go thula hetse jwale ga tshepa lo dumela ntate Phadima le yona this program re re matisa itlo tlisa phetho ntate Phadima tshaba sa gona se eme ka maoto because le bona bommeba after hore re yetse ene le dilo tsengata ke a gona ba mamedi ba tseba hore ene le dilo tsengata bo bonkgono ba hlekifetswa bonkgono ba bana sebaka ke di center ba tla di center kana le kwana ntate Phadima mara re le bona ntate Mdimo ho thola hetse batswadi ho thola hetse ho bontsha hore ntate Mdimo tsona le ntwa yetsa
0: alright re ke ke ke bone ntate Phadima a komputsetse mme hore ba tlatla neng ka mona ka Shavile hle ke memaria ka Shavile
1: memaria ha rena bothata ba hotla ka Shavile dinomoro tse re dulang re di bitsa ka mehla le mehla ke tsona tseo tlameileng hore ha o batla hore re tle o tlameile o sebedise tsona o re romelle molaetsa ntho ya pele ha re tla re hloka fela venue fela ha re hloke ntho tse ngata re hloka fela venue mo re tsebang hore re tlotla re tlo etsetsa di-program tse tsa rona teng moo venue fela ntate Phadima
0: okay alright ena ke fitile mona ke le ka o sheba fela melaetsa ba seke ba re hey melaetsa ya kena mona all right a million a wana me ko hlokomela la ta melaetsa okay ya ke yona melaetsa jole he letsatsi nane la hosane ha re kitlaetseng bana beso re ke uitela fela le rona o bona rona re re etsa jwang bana ba ba hantle ba reng rona re batla kopana le tshaba ne re yetsa nthwina ne re sebedisa tetefatsi tsena mara re batla hore re khutlele tshabeng re batla kopana le tshaba hape bakeng sa hore re pholose ba bang o tsebe ba tshojwalo ba re
1: ba tlwe dikhoneng
0: yes
1: ndate fadi ba ba hlapa hoseng ba dula dikhoneng because plan ha iyo plane ha iyo ndate phadi majwalo ho hlokahala hore plane
0: ibe
1: teng ba yetse something ka ka bophelo ba bona ndate phadi mona jwalo se re shebile chelete fela ka nthe re ka fetola maphelo a rona ndate phadi ma ha rona re ka dumella hona le ntse le tshonjwalo hore ha re ka dumela hore ndate mdimo a re sebedise e seng rona re sebedise yena ka bo dintho tsa hae
0: ya mamedi ke yona taba ka moka shafile mme sa tlhalositse tla re ha tswa bitsa dinomoro mona a se bothata a so re tla fella fela ka Ever Don West le dibakeng tse ding moo change ena ke ya hlokahala le hore motho kapo batho ba neng ba di sebedisa ba kgone o ema ora nna ke ile ka thuswa ke programme e le mpona ke le tjena ne ke sebedisa tetefatsi fela programme e ya kgona e nthuse ha le mpona ke le tjena nka kgona le nna ke eletse bana ba lona nka kgona gore ke ba fe di-advice because ra tseba gore bana ba bangata ntho ena ebile e senya le dikolong e tetefatsi e senya dikolo tse ngata di hlasetswe ke nthwe
1: ndate phadima ka weekend ha o tsho jalo re senya le dikolo ka sekolo so ke molantwa molantwa ka mane ka bo ma orange farm bo bo le exciting yana ka mane ndale ke ke ne ke na le memo teng are me mamkwena wa tsaba ke a lhloka bana bana ba beng ka reng ba kena adolescent banana e ka re ba se batswa tseleng ho hloka di program tse tshwanang le tsena e le hore re ba jwetsa ka di program tse ding tsa di life skill are bana bana ba hloka hore ka tsela e le etsang diprogramme ka teng le rona as teachers le a re thusa le a re thusa haholo jwale re a le hloka haholo jwale re santse re lebeletse kholo ka molantwa ka mane ntate Phadima hore re tsebe o lo fihla bakeng la bana bao ba ka moo
0: ho di NPO kaofela ke monyetla wa hore ha re kopaneng ka moo ha le di NPO tsa rona tshwantse di e tshabeng re bona hore di tlisa eng change ba itlisang di NPO ka ofela la le sa sebetse mhlomong ka yona nthweno empa bakeng sa hore
1: support system
0: yes nthwena ke ntho e re tshwenyang ka ofela ena ya dithethefatsi jwale ka di NPO re a kopa tswetswe hlaelang itlong baetapele batswadi le bana re a tseba hore ha re no eng ka letsatsi le leng ra e kgona fela ba teng ba kgonang gore ba ka tla for program ye re bona ha re tswa programming ye ha re batle gore re kene deep ho yona ha re tswa ho yona re tla be se re na le list ya rona
1: ndate phadima ga fofa
0: yes
1: se re le four steps ahead re hloka fela first step ndate phadima ha re thotse first step fela ndate phadima ke nana le second le third ga ditlola re tla be re ile four
0: ya batswa dira tseba ke a hopola hona le nkgone mong hona ka tshirela ka obo ntate Parks ho thwe setlogolo se ya mokgathatsa haholo ke lona batho ba dulang le ditlogolo ke a tseba le bana ba e leng ba hao ba kgathatsa fela a o be na le ntho e re etsang ha re lekeng ha se ntho e bonolo ena dithethefatsi ha se ntho e bonolo le ya gore re bone bana ba mmalwa ba tswile ho yona ha e bonolo empa ha re tlo e tlwella re re tlotsa kere gobane jwale ha re e winne re fa maatla jwale ha re etse bonnete ba gore taba ena ka tsatsi lane la osane Everton West extension 3 holo e ka extension 3 ne
1: ka extension
0: 3 ke nana la o ka botsa mo go batho ba ka moka Everton West ka mokelelo re yo holo ya extension 3 yo kae ba tla o jotsa re ha ke yane holo go na le eng ho tlo bua le
1: ene leadership ya teng le itlola ka nna
0: ba itlola
1: ne ka re ba ne ba yemetse taba
0: rata ba itlapele ba jwalo ba itlapele be bang le hore ha hona le hona le batho ba ne ba ikileng ba tla mona hana ke o isima ba usqoli hona le bana ba tsa mamsiu ka Everton West ba patrolang ya letle ba usqoli letle lona ba patola bosiu mona
1: ya ke kopane le bona ke bana ba GBV ya
0: yes yes
1: le ma patola
0: ya ke le ma patola se bo tsone ke a opola ne le shota ka bodi ntlo tlo ntlo supporta le ena bana ba se ke tse ba ntse le shota shota nyana ka ditotshe le ntho tseding fela tlo ngo le tlo supporta
1: sponsorship tla
0: ba
1: teng
0: ha o no tseba ba bana ya eventing ha o tsebo tla kopana le mang so tlo programming ha o no tseba hore ha o tlile ke mang o kopanang le ena tlo o tlo e support ke a opola ke ma patola ne
1: ke ma patola ntate phajimi
0: no bana ba se lona he le tsa msebetso motle ka monika Everton West tlong re boneng hore re lwantsha jwang taba ene bana ba rona se kare ke bana ba hlaileng ba le jwalo atikiti tifa tse ba sentseng ha ba tsama strateng ba bang e kare ke batho ba leng ba hlaha bana le bothata athe
1: na de phadiba le ka ntlo ho le ditetefatse motso wa teng e qadile jwang ho ba iphumane ba le ka ga ditetefatse na de phadimo hona le ngwana mong a re ne mamkwena ngona ha isa le re le bana ba dulang ka tlung re ne re se bana ba ne ba tswang ka ga ditrata ba tswellang strate le bo makhelwane ba tseba mara re le ga iphumana re le ka tla so ditetefatse ka lebaka la eng ho ba ne re ne re sna evenly essay ka tlung re ne re se nanthwane ya hore la ntho e le go nge ka gona go bua batswadi ba ne ba sa re fe chance ine le fela hore di ntho dingata ntate phadima tse re ka dihlalosa hore taba yena ya di thitifatse e qala kae e qala ina le motsi wa teng e qala ka haro le lapa ntate phadima hore o maemo ke maemo a bileng jwa ntate phadima o tlo iphumana jwa le rona re be sentse re fihla fela re rebe ya pente go bedumane re o tena ba jena ka bakala jena le jena jwale ha re mo ho tlo jaja se re se buang gore ha batho ba phile bana ba bona ha ba fole
0: di nomara mo ba ka ofumana ba ofumana nomoro ndi fing
1: ndade phadi ba batla mfumana di nomoro ntse latelang ke 078 1612 877 078 16 12 877
0: All right. So, look here, the number. Okay, let's say, the bishop of Kahul. Harkopanen Zazina and Lausani Kamanaka Everton West Kahulung. Yeah, extension 3. Kamunuka Everton West. Kelebo by Tapili. Kahori, ha, unalin to the China. Le khona hore le hlaelle re le boa holo ba itapile ka hore ha re kopile hore hona le programa e amantsi chaba bonneteng le khona hore le
1: hlaelle
0: le support re le boa holo a re kopane le tsatsinane la hosane ba khinsa hore re tlo ntshetsa pele taba tsena tse amanang le chaba sa rona tsatsi la usane extension 3 ka Everton West mo rotloetsa outreach program yeno ya di recovery batho ba neng ba disebedisa thithifatsi ba seng ba tswile re kopana ba ke tlanga kere
1: ya ntate phadima le di recovery tsa rona ntate phadima e se ka di ikemiseditse mo di leng teng di ready
0: okay
1: boptim ha o ka moo boptim po re atla ka moo be ready
0: all right
1: ke gona ba
0: Re kopana ho sane fela hele na neng le na re kopana dikitlang impa msebetsi wa ho sane ke wa kamane ka
1: Khelele
0: ka Mkhelele ka Everton West holong ya extension 3 ba ke mseditsa ho lera le bo bana ba sutle re bona mafolofolo a lona le u ikemisetsa hore le batla ho tlo hlaisa le batla ho tlo iletsa ba bang ra le boa ba itla mailetsile ena thithifatsi impa ba re re tle re tlo thusetsa re bona re ka thusetsa jwang bakeng sa bana ba borona ba re bonang hore ba lahletse a kopite nomoro mo be sentse re tswa hona jwale emyona nomoro tse ba o tholang o tsona
1: 078 1612 877
0: all right ke lebile haholo ke lebile haholo tsela re kopana le tsatsi na la hosane ka mane ka Everton West ka Mkhelele tulweni bitswa ka hore ke Everton West re ketse tsena he ra kopana he hosa

ana gate ke la re ka thatilenong e re baditseng ka mogotlhere tsene ka mogotlhere a tsholetsa mogatlhere ba re ba leba ba fitlheditsa bana manetone a naga re mo a tumela ba ra tlhase ba tagao ja re e-e nna ke gtt go boletseng boletse ba bapile ke mosadi a sa ikgabetsa nka bua ka mang sabikane mosimana kwa lentswe setlogolo sa kwa radio kana ka sebele ene re ga bua di na le di a utlwa lentswe la gadi ema mochacha basimane ba tshaba ka re bua ke se ba betsane bana ga re nka ba kele ka bopedi ba mma bopedi ya go nna jaana ba re shate nya se re shate odima sa o mongwe ga re nekele ga yone a tlae makgosi a batswana sebele a re pula ka batswana ka lerato ba re na

kgona e dire jana e o ga o e rata sentle e dire jana e seng gore motho montle o ntse re phela mo mathateng a re phela mo gona wena motho montle o bo sa batle o ithuta some of the things motho o salela ko morago motho o salela ko morago motho montle ba yo go seba a botsana gore se tlile gape le wena se mo moswi le sa kwa rona se ntse ba reya kese malomao ba bua ka wena ka nako wena o eto ga ba tshega le wena o itshegisa o sa utlwe next ba le besa ga ba bua ka wena so o tshwanetse o ithute dipuo motho montle e re ke iretsane ke batla go golagana le mongwe dikgang ke tlotla ke go tshwara ke ire ke ile jaana motho montle.

0: for information. Ntato wa mudimo a sa bone. Ntato wo le ngwana wa hae ba tlo mo bolaya. Ha a tibele ntato. Ngwana wa hae o na ha sa utlwisisi ha sa ma ile ntatae. Ba tella bana ba batho ka malapa a bona. Ha na kelelo ntato o na ntse a phela ka ye. Ho ya ngwana wa hae wa ska nyalo o na tlo dula ka ntato. Ah ntato o stout o le ngwana wa hae o. Ba stout. Ka ke ntate lentse.
1: Ntate o le ngwana wa gagwe ba stoutu o na ntse a nna kae a le all along before ngwana nya ga nne ngwana a sa nyala na a tlo ile jang ba re o na ntse a nna ko RDP-ng kwa lehela o a mo lata ga re itse gore o mo latile because ba setse ba discussitse gore ke batla go rentisa ntlo wa ka ke tlo nna le lona kapa ke renti kapa ke ene ngwana wa rileng e rentise o tlo nna le rona nna ke tla go lata kore ga re itse because o latilwe ntlo e rentilwe o nna le bona go se go simolola dikgangkgang an thata fan
2: e le nto montle wa bona haife 6 months ba nyalane batho ba ausi sala ntate wa hae kapa ke ntatemogolo wa hae a tlo dulang I say, kutso ausi o ne gantsi ntle mission wa hai o gantsi mission and then kana go o hana ka ditshonelo abuti tshonetse a re ke dijo aba support ka file ka mo yena o hana ka ditshonelo I say wa e bona mag I say o tla mo abuti a ipatlele motho ka mo siteng a itjolle le yena mar jano o tsa o tlo sinetsa motho o a gatana le le o tlo mo sinetsa nako ai a ma raife yo
1: fe hai fe go tlhelele memory hai fe wa buka 6 months in marriage ba se ba mo latile o tlo nna le bona kamo wena ga te re ka se iritse in the presence of my father ke go bara tlhompe ntato wa ka
3: re ntse ha ke ne ke go itse go wa tswa kae wa dula kae wa se re wa di rana ha ke ne ke go itse wa se bi ga yena ga di mo ga ka ha ke ne la moradi wa ke tsiya moradi wa yena yena ke mo tlogela na mo hatle mo go aga nix
1: ga ke nyala moradi a gagwe ke tsaya moradi a gagwe gatle mo gaka mo nix ebile a gona sepe se se tlang kopanya le ene tshwantse a nne ko one ene gate ore o hirise ntlo o tlo nna le lona o hirise ntlo tšhelete a e kry-ang kgwedi le kgwedi ya ntlo ele o ikepile mo go yena Ramaphosa wa disassa tsa kgwedi le kgwedi o ikepile mo go yena ha contribute ka next marona le lona a gona ko a yang teng ke ntato wa ka ke a mo rata ga ore wa bua ke ntato wa ka ga ore wa reng fela ntate o teng na wa motshwara motho ore gongwe ore ke itapoloso yo papa le teng a ombanyana butle ande ntate wa gona go a yang teng motshegare o teng ga bere ke ya keremose mantsibo o teng o tla ya kae ga bereke go na le ba ba rentile ntlo go na le tšhelete a modente o tlhoka moletse re dumele ntate lentswe ngwana o ntse a ratana le ex eo ya hae ntate le moradi ba mo businesseng ba sebedisa monna o wa batho ha ba lo dula le ex eo ba stoutu ha ba tsamaye ba yo dula le ex ba stoutu ba batla ntate phadimo a bolela ba stakes

0: Oito apa muntu munta abutu ona before nto ena eba eba serious haul before eba serious haul abuti halo halo batla thuso a e bodikai a le report nto ena a le report ena o tla mo basa ba kor ba khawane man a ya sa le tsa o tso ena ha se botata bokareng eish bunkile nako bontse botqala hanyana nyane ke nto e vela ya ka speed pit pit wa ba khale ba ire ri abuti wa ai ai nna ke mogotaletsa go a tswe mo once how to see ha a tswe mo ha a tswe ai ai ai ha a tswe ha a tswe ho wentse dikano ka pajwang ha a tswe how to see ha a tswe phela ena se buthata ke ntwa ka mabong ke ntwa ka mabong so ha se ile na go tele ba dutse ka fela o tletsala eng o tletsala eng ai Ha atu, the sooner the better. Yo, ke morongwa ko excited shop.
1: Ha ile dilemo hora hore tla ba phela dilemo tseo go sena sepatsa a sekiriang. Tla ba nyala le mme wa modimo in the absence of ngwaengwae. Next. Isn't that a galete? Ga re biga motho o tshakile. Re bua ka motho o dulang le bona. Ga te re seka etsa ntato wa ka le teng. Motho o sa tlo tsamaya motho montle. Motho o tlo o dulang le lona. Ene ka nako e o hirisitse room ntlo ya gage. O tlo o phela le rona mo ntlong ya rona. Ga te o tshwanetse mo tlhompe. Seka ba mo utlwisa botlhoko. 3 months mo lenyalong. Ke go lebe ba se ba tswa hanimuni. O gare hanimuni ke kgwedi ka mpoke matsatsi. La hanimuni kgwedi ka mpoke matsatsi. A go ba go. Antse ba le hanimuni mo neng gwana go sendela message. Le tla dire le go tlhahleng nna se ke ba tlo mova e. Se ke ba tlo mova e ni jana. A tlo nna le lona. A tsana ba tla bentse re motho ke ntato wa motho. Ka nda se ntato wa hai. Ke monna hae just fela ene ane a sa kgone o nyala ba decide gore ya bua nnete a re dumela go nyale a re dumela gore a go nyale re tla ire o ka re you are my daughter that's why I'm even not in the presence of my father.

0: bona hle bona re rata mo tsa sele mo go tswetsa lo ka fela tshepo ntse mo ke tsema go tswa ka tlhidi bona hle e bona ora lo fimo tshe ga ona Africa ona tsa mo go tswa tsa ka tshepa ke tshe mo hle a ntse mo bona mo go tswa ke ne ga o ntse ba ga mo le tsona video ga se ya sena se ba ga hle a go lo jang go rena re shumela botsume di mo go tswa ka fitira mo go ka mo tswa ba ya tsheletseng ya lo bana ka rena ne ya bo rra mo go tswa ka binta cruise ya mbetina cruise a ke nna mo go tswa ka tsana ka le bitso ni JLT a no ke tla ga le yo Selo mo ke sona go di tsena mo go tswa ga ba ke yona mane. E ya ne ya bo tsama go tswa ga tlhamo go tsiya. O pala tsaka tsaka tsena go tswa ga go ditlo magetsa ga mashobene mashobene mo tsweng mo go tswa ga tlhamo. A go di tsalo tsa masaka tipe mo shobene a botsa tsena mo video ga tlhamo. A tsebe ke ne ke lenyola mo go tswa ga gribe ke go e go tsibona ba tsena mo go tswa ga tlhamo. Ya le mero rong he. A ri gonga ibile ke khantsa ga mo ka botsa wa rona mo go tswa ga. Ri gonga ibile ke khantsa ga botsa wa rona mo go tsiya. Me re tsaka tsena mo go tswa ga go direla le wetse tlo magetsa ga mashobene mo tsweng mo go tswa ga tlhamo. Na re na tsena mo go tswa ka a re se kwala re nyane ne ya bo raro mo go tswa ka bitna cruise ke nna nna mo go tswa ka le bitso a DJ LT a re mo ke tega mo go tswa ka motho wa bana ba mo go tswa ka hle e mo go tswa na mo ratio mo go tswa ka hle a re se re nyane bo raro mo ha matsi ba sala mo go tswa ka 0785855531 a ke la botsa metsi mo futa ka bana tse mo go tswa ka hle a ke le bo rona mo go tswa ka rutina le tsena se ba ka hle mo go tswa ka hle o bla ke tshwana ma bidwa ka ke re e ba tshwa ba tla ke bona ba shibile ka nna go ena mo go tswa ka a se ba tshwa ba ngata a ba shibile ka go ena ma bidwa ka ke ba tshwa ba tla fela ba shibile ka go ena mo go tswa ka hle a sentse yo melisa tla ke mo go tswa ka ke dumela hle ke sele le sena ka ofela mo go tswa ka hle dumela nhleng a o dumela hle go ena tsela le sna a dumela bo le tsena mo go tswa ka hle Ara ke mseng ba go fa bana mo go tswa tlhakeng tse tse jo fela ke re bona tlhaka maga se buke. A di bana tsa buke bana mo go tswa re zone go fa bana mo go tswa tlhaka. Allah e tsatsa di bana tlhaka go tswa ka tlhaka. A sha vili. A ka bana sha batse mo go tswa ba tsama re fela ke ke sha fase. A ka bana ka mo fang go mo fer go. A thank you bana ka mo ka buka ka mo ka mang ka fa bana be ile mo go tswa tlhaka. A thank you fana be tla ke mo fang go. A thank you just pack mo go tswa. A re feng go tswa les vili mataka di bana tlhaka. A Paris ese sa re ke mazolo a di batla ka mona ka fela nna ke mo go tswa ka tledumela mane a sa mana tsamana le ba go tswa tswa ba go tswa mo go tswa ka mana tre reform me a tlo ja ntini strelo o tle prefer di mela wena mo go tsiya e go bona ka mang ka ke le ba ke mo go tswa ba eltia a ra o se ka mona ka ratanda mo go tswa ka tledumela mo medi wa ka mane e tla se ka mona ka e fa tlo ne mane ka mona ka one zone mata ka tledumela mane sa ba re tsore ya ne ya bararo video kana ka le bitso di JLT ar ba ke tega mo go tswa ga le motivate le le tswa ne shana a ne shana le vetse mo go tswa ga hle a me tse tshwantse go vetse nation mo video ga mane remember I'm not here for competition but I'm here for action it's in action fella and satisfaction for my people there a tu me la hle a friend of ne nna mo go tsaka ke betsa go dilo ke le go bona ka fela ga mo go tswa ka hlela a thank you machelwane a thank you mache a tsama ba botse machelwane mo go a ba mogene ke tsa mogotsi ba re mache a re ke a thank you ke wena man a tsogo tsamo le 255 nna fa tlo go tswa ka tsogo tsamo le 255 nna fa tlo go tswa ka hlela o mo tsa fa o dilaga tsa ba mo go tswa ka hlela le tsela mo mo go tswa ba go tshe hlekeru me re se hlela a di dipetlele mo mo medu wa ka mane a ha e ma tshe tripi mo go tswa ka a fela mo go tswa ka tlatso ka tlatso ba ditse le mo go tswa tlong tswa tlatso mo go tswa ka o ka yema mo mo go tswa ka boroko mo le tema medu aka o lo ka mataka tlatso tripusa no se medu aka a tla o di tsaja tsa no se medu aka a be matlo wena mo go tswa tswa le na mane mara tswa he ha o ka se la se ba ka medu aka ha bo metse na ga dio ga se la se ba ka mo go tswa ka o tla mo tswa le mo go tswa ka e mona la u go mona ha o lo ke ma no go lukile mane a o lukile mane I don't want to be Africa because it's going to be a little bit of a come. I'm going to be a reply on Motuaka. Go for Papa by the other one, Africa on Motuaka. There was a problem, and people were sorry, let's say, we're still at the Mamuaka. Yes, the last time was like a solo Mamuaka. I'm Paratuarela, I'm Parasit to Motuaka. Only I'm still at the Mamuaka. I'm about to get the post of Motuaka. I'm about to get the post. Me ya re sitwele mo me re ntseng hampete mmidi wa ka a re sitwele go tsola tsha ba e beteng le fatseng le ka kwano di player no tsa bana tsa ba sa tsa batho ba side ba mmidi wa ka le batho ba bontate mo go tsola di player ka hotlo hotlo ba mmidi wa ka ke ntse re tsofela re eh sna ka sa o loka wona tshilo so mandla sitjela morena rentse le botso rukwile empaki tutile ga tsola mamidi waka mere sitele mere tsega bala rena le bana ba mala pa mamidi waka bala hletswe ke beng ba bona di breadwinner ba buti bona ba usiwa bona magoso waka ga re phepi ke hona hle etswe le fiki ngwetse mala pa hohle ke la le lona
1: I'm going to go to the house.
0: mere bona ba mo mo mogotswa ka wa chisa na bele tsena mo duwa ka mere ke na go ena mogotswa ya mere re he re tsama re kopa metsi na go kholonyana matlomo na mo duwa ka bentse ntshotsa ka tlomo mo duwa ka ha di be skono jeke ya metsi e be jeke ya metsi le ke gela mena bele be ke gela mena la mahe e be le be ke gela mahe tola mona re re batla metsi mona re file metsi mona mmidi wa ka kopieng ukweng ga mahe fela ukweng ga mahe fela ntate go le bikirela metsi mona mogotsi wa ka go lona metsi maene hey kholi ke itikena na e dutsi mona na ntate and I so believe mogotsi wa ka no jena wa tshisa na mmidi wa ka a ke rapa semba na hantle ga ba dikolong mane ntate bana ba dikolo mana ke ba pare hante mogotsi wa ka a ke re tlolo wa pesa bana ke gala pesa o tlogopo tsona mana pero o tlogopo go fele fele tse mana mogotsi wa ka a nna ke kutya go pa petse tswe malapa ha le ka nra tseba empa maga go le ka go hlo hle hle mme wa ka butwa ka gaitsedi ya motho mana ha ka betlin a ya skolo mana ni ha ka betlin ngwana o se ha ka betlin ngwana o se o thola ngwana ka go yana chief mo la mogotsi wa ka a panetse a panetse a panetse a kentse bodugo ba ka hare mamedi wa ka ba ka hare mokorela a kentse mokorela mamedi wa ka ke kgwedi ya botšhabena mogotsi wa ka jale ke betsa ka maele ke betsa ka maele ga o sa o kutla ngwetsa kgolobe ke gore lt ya ke ukwa a thola ngwana a kentse mokorela ka re ka mane mogotsi wa ka a ba re tracksuitu a ba ka bodugo ba sekolo ka godimo a geya moo ngwana ga a geya moo a ke gafule a ke gafule mogotsi wa ka le taxi mona mogotsi wa ka a ke gele keng a ke gele keng wa fola speeding yana mogotsi wa ka ka nako tse ntse tsa ha di kwalo ko ke ke taba tsa ho hehe batho ba o jella mona batho ba etswa keng ba di kwala fela mogotsi wa ka wa overdose wa overdose ke tla bua no jena mabidi wa ka taxi mana go kena ke ngamna tsho ke di kholone man ane ntse le tlo go jwetsa ntse le tlo go jwetsa go done tse tsa lona tsa di sebisa di tlo tsa lona tsa di sebisa me mdi wa ka ha ma ka tlhaba go jwetsa le motho a gatsa tsa ga di go tsa tsa ga di kwetse khathi e e ke se tlo so sebisa mo gotsi wa ka o tlo se tlo sa motho se na le magase gase nyana ka ge ka monana a a ga ha le ba ga tlo ba tlo protect me mdi wa ka ma ga assembly a ke la fule speed mo gotsi wa ka ye go kwa taxi mona o seng a re palama a e go ngwa ma dubula fela taxi mona ntate o gampe pa fela taxi mona na a ke re le ke a ke re le ke ngwa fula speed me medu wa ka a ke re le ke ngwa fula speed sa di tlolo sa gona ha re hane mo gotsi wa ka ha o safe ya go safe mara please a ke re le ke ngwa fula speed o ke seng ga matobola o se se ke ka ho se mo bile go ke ke wa thola ngwana te taxi ngwana bo 2 months ga taxi ke wa mothola ga taxi o se le ba ga fela gore o ngala le tobola fela ga taxi ga mo khotswa ga ha o sa gona ho kwa le perfume ya ha o kholone ya ha ha o sa gona ho kwa o kena taxi go se o tla ngala le tobola hore o go ngala le tobola ha a ke ga fule speed hleng a so mlife aga hane mogotsi wa ga taba tsa go yana lo kwa magae khona a ke ga fluent speed me medu wa ka sa matobola u go motho ga matobola fu o sa thimule hetha hetha a ke matobola mona ke tla me sebetse mona ga gathetse sa lo se mona a so ga neng king a go ba le bosiu he ya te he ri metsu ntate Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Jesus Jesus sa tinchi o go se bile putedi potoli one o go Jesus sa tinchi le ntate o bana bona ka tseba Jesu ile a fetola metsi wa ite o bi Jesu ile a fetola metsi wa ite empana jo la tsena go metsi ena sa mwana Jesu that is testament in church in chi Jesus sa fetola metsi tlhapi leetong lo tla le kena hm leetong lo tla kena lona mogotsi wa ka o fihlela o khutla bane hey na ha e jile boya ke ba ka jo tiwe mo tsena ha e jile boya fo ba to me he ntate le rona he ntate le rona ke ma ke mo na LT ba to ba ke protector mo to bo me rona ke ba ba protector e rona ke protector bo me go tlogela batho ba ntate rona go batho ba ke protector ke mang ke protector ke mang rona a di bui go ke bua fela ne tlo bidwa rona ke bang a re protector ya ho mfala re re ka mhlala matsatsi lo be ile bophelo ba o tsheponya modimo lo be ile mphelo ba motsong a modimo khotswa o lwetse batho ka tsene thutse ne paetse medu wa ka ka fitse yo ya o bani hey na he jile bo ema medu wa ka ha ka tswa o sa le mo motho batho bo ntate ba modu wa ka ba ka ba mbasiletseng ba hlokahetse mahlasetswe ba ile ba ga tswaga dirabollo re gapa ho ile ba etswa eng ga ka tswa thu motho ya tlo hlasetswe mogotsi wa ka ba bang a tema thoma ga tema go tswaga bile makgaso le ke balekane ba bona ba fumo de bona mmedi wa ka pula ya no tsena ha la pula ya no e ntla e tla hla ke go le itse pula e popula o je pulao twempi ke twempi mogotsi wa ka ha ola ka mogeng tla gabisa ha ya ga tla go la bommere a e he ntse ke motho wa mme a a e fosaetse fosaetse e fosaetse nge fosaetse ha ola re ka nere re he he what what ha yentse ke motho wa mmene re ke eng eng ha yentse mo hanga tene re ke eng eng he e fosaetse ka ofela o sa gathalatse yentse ke motho wa mme ga pa ke motho wa ntate thwempe ke thwempe thwempe ya tshwelwa ntate a ke re tinku ka pere ntate ana ke re mabile re na ke re tinku ka pere thwempe ke thwempe ntate Tembe Tembe ke ntembe a go tembe tsone makopo re se ba ntwe ba go tembe tsone makopo pele ke go bona mo go tswa ka ha ri pa ba leng tsatsi le tshaba le dikelang mme re ile hloko mo bidiwa ka ka taba tsa ma mene mene ke tsama mo na mo go tswa ka very false information ke le hloko ta mofuto jwae ari bona ba tsama ka mo tswa ka tsama le LT ari ye mo le LT mo na bua ka tsedi mo go tswa ka a ka pa utlwe leng ga dinawa mo go tswa ka jo we a jo wena ke ska ba go ka mo go tswa ka o nga ke khulumile sentaba le seno mo go tswa ka he o nga le khulumile sentaba seno mo medu wa ka a ntate go thone o nko ga dinawa ntate ga mo ga le bekeri wena o nga bo a cha kunga captain sa cha be captain sa cha captain sa cha be captain sa cha go le bekeri nga a cha ntate o ga ka le ki fela a a so a a a tsotsa me 585 na fatlo mo tswaka go tsamaya 585 na fatlo mo tswaka e me tsamaya ntse tsamaya le hlebe go tswaka tswana ba go tswela mo tswaka hle na le wena re ho rele ya bokai ha se ho raine ne ya bo raro mo tswaka mina gruzi ke le na wena mo tswaka hle shebe na go mashome ba bidi a motse rubu mo tswu pe re fraletse ho ra ya ne ya bo shebe le mtsimbi mo tswaka le go FM mentor bonus dino me getse mo tswaka ke me ke tsamaya ntse tsamaya le nna le nna ke tsamaya le be go tswaka tshube go tumela mo tswaka thaba le na tshebelo le be thabang e be thabo tiba thaba wena mo tswaka se o rega nne ya boraro bana mabedi wa ka wa le kwa FM 920.0 mega head ke me kelente mamedi re flagging ya tshwetse na mo go tswa ke flagging tse tsena flagging go tswa ke khutla fela he tsekeng ka molaetsa lo ka mana mo go tswa ka 0585 9531

Mamedi shemana wa mogotsa ka tla mashwe dem tsume a motsetsetse mo go tsopela re fitla hore yana le ya pele mo mogotsa ka tle. A mo loga wa lokwe fela jo on jo polo zwe mega tse go tse. LT wa re fela LT. Dula ke khalemela batho ba mo mogotsa ka. Ba dula ka mana ka rama phoso ro ba tloelle go tsamaya ka maotu ka po hona o pala ma di lift mo mogotsa ka. Ba pala me taxi mo mogotsa ka. Are hey! Aba mamele LT, aba mamele batho ba la gaetsetsena tsa rona mogotsi wa ka LT. Dula ke khalemela batho ba bo mementate. Arara khone mona go nna mona mona ke a tsiba ka monka wena monna eh. Wena tsa khele ka mong. E o tsoga mo sebetsi o motle mogotsi ka monanong. E khone mona ka metho le mogotsi wa ka. Are LT LT mina ke lo ke ba khalemela ntate. Aga ke lo ke ba khalemela LT. Ore ba tloela ke ka go dinga ba khalemela mme bona yang bona mo leso o he tloela ga tshe ntwe tsena mo khotsi wa ka ba tlo go mang ba tlo go mang o ka tanya le bophelo ba bo wena wena hey ba ntse ri tlo go mela mme di wa ha o sa itlo go mela ha la government e tla tswang kwana tlo tlo tlo go mela mme khotsi wa ka ha o sa ipa ba le ha ona motho ba tla ba balla ntho phoso wa e bona ena ke phoso. How much ya how asa tsa mang tlo le mogotswa ka ska ba le ka wa yetsa. Ha ma di ho tsa mang tlo le mogotswa ka ska ba le ka wa yetsa. Ba ga le tswela ke modisa wa ka. Ba ga le tswela ke modisa wa ka mogotswa wa ka. Ha e ska ba le tswela fela ke modisa wa ka paseka. Tsatsi le chaba le dikelang. Le tswalo ha nne be modisa wa hao. Bona ya gona wa tlo uwa wa gata wetsa e mamedi wa ka. Ha e khona. Hey hey hey hey hey. Ba nga tampile tshe le mogotswa ba tshe mo bua di Peter ka bakala ba go he he what what no no ke ka control me I live my life ke ke pile lo no ka tsaka mo bua di Peter mogotswa ka toilet pause ya le mpe wa e bona ba le ka go ha go jwa ke tshele ntse di shibile mo mogotswa ka ba le ka rena na ya rona ya Africa ba mogotswa ka ka selimo fela di pala pala tsa a ke di shebe mogotswa ka dire khatse tsa rona ka ba batho ba tsa ndi abortion ka rona ina na ya Africa ba mo khotswa ka ba khala ndimpa ba ba kaloka ka di preka ka number ya batho ba tsa abortion ka rona ina na ya Africa mo khotswa ka ka lentso la Singesimane me ka la kwana lape mo khotswa ka ba khala mpa ke batho ba ka bang 1337 mo khotswa ka ke 137,331 ba khalang mpa modu wa ka 137,331 a tshe botho ba tsho bontate mo modu wa ka ba hleng ba bolawa ka po ba hlokahala ka le fatsi le ka kwano ka one nyela Afrika Borwa ke batho ba ka bang 22,941 ba tsho bontate ka selimo ba hleng ba bolawa ka po ba hlokahalang ka ne nyela na ya Afrika Borwa ba tsho bontate ke batho ba ka bang 22,000 941 a tell out to me do aka ba bola wa ngano ka rona na Africa bo wa ka selimo ke batho ba ka bang 3485 a tell le bana ke 1164 le mambiri ka hola tebe ngwe ke batla nna le ke retwe sha mo khotsi wa ka ha bolo jwang ga shibele tebe nna ya banana ba khala ndimpa bana mogotsi wa ka banana ba khala ndimpa ba team ni ndimpa hore jolo ka motswadi ka bolo ka abudi ka bolo ka jelo ka khaitsedi ke nse o ka sietsang ha o ka thola ka pa wa ukwela hore naneng mwana wa hao o ile a khala mpa ka pa khala ndimpa ka pa ha ka tla wena go batla go khala mpa ke nse o ka sietsang jolo ka motswadi na o ka gothaletsa ngwana wa go wa qhele mpa ka pote ba mfutelo ka hanana o ka hanana le yona a ke re tloke mogotsi wa ka mo ya ka wena mfela mogotsi wa ka na o khala mpa ke nthwene pa etse nna a go a ke tloke mogotsi wa ka a ke re bua mamidi wa ka ha o jolo ka motswadi jolo ka buti mamidi wa ka ha o so ukwela fela hey Madibe gone ke yong khalile mpa manene. Ka pa le ntate manene ntate ke nka monotsa magato le motho wa hao. Kolokolo se go se kwela uthi hey. Madibe rwane ke ya neng a o suma ditopo ka mona mogotsi wa ka. O
bona ile malele se tsinse go kelo a ile khala mpa ke se o ka se etang bo mmbo jwa mamedi waka 0725 tlhona mo go tswaka ha ba ja botse jene go tswaka di etsala mamedi waka ka ba tsene di etsa ke tlo tsala mamedi waka tsa tshwali kelang ke tshiri di bonde etsala mamedi waka ka ba ga se go etsala mo go tswaka ke ba yo etsala e tla o etsala lona mo go tswaka na ngwana wa ha o ka motsietsa bo mmbo jwa mo go tswaka a tla o wena re mama ke ba tla o khala mpa kapa o kwela gore hey are ba tswa dibaka ke ba ka o khala mpa kapa o kwela gore ano o se a khalile mpa ele molekano wa hao ele msadi wa hao mamedi wa ka kapa ele ngwana hao kapa ngwana hilo ke eng se o ka setsang bo mbo jwalo 0725859541 mkhotsi wa ka we listen we don't judge mamedi wa ka 0785859531 ke molong he o ka mpa molaetsa wa hormone wa medu waka nna le wena ke re qoqa ka tabena wa medu waka ka qaba ka tabena wa medu waka.

0: are healthy. Kala mpa. It means le nna o kampolaya ke re wena mogotsi wa ka o hloloile go sebedisa go hlopo a re fela e tloele cause ntse go rata re tla mo hlokomela cause ha o ntsa mogotsi wa ka mpa e hlile ke ha o bolaya a me diwa ka haibo haibo go tsobuya na jwa tshela mogotsi wa ka ho pula hle a tebe go tswa ke tabene mogotsi wa ka ho rana king wena so ka setse jolo ka motswali jolo ka usi ke jolo ka abuti jolo ka khaitsedi wena ba me diwa ka hangwana heno ka pa hamuleka hamona heno mogotsi wa ka o ka ukwela ka pa atla wena a re naneng o batla ho ntsha mpa ka pa ho tswa o tswa ntsha mpa ka pa ukwela o ngane o ntse mpa ke nse o ka setsa mbo mo jwa le mogotsi wa ka a mo sa dia o sa hlaya a buti a re enta teke o so ukwela o ngane o ntse mpa ka pa go wena o lo ntsha mpa ke nse o ka setsang ka ngwana ha wa tla wena go ntse mpa ka bo ba tla go ntsha mpa ke nse o ka setsa jolo ka motswadi jalo ka motswadi wa midwa ke nse o ka setsa now ka motsetsa tabeng ya mfuto jwalo ka bo ka dula fatshe le no montsa dintle di dimpeki di feng ke teme gurutse ntembe go tswa ka hle dumela hle go tswa kae dumelang maron.
1: Good morning, Leto. Why not? Oh, honey, Leto. This is Mrs. Thubani, but Brad Witumelo.
0: Yes, Witumelo.
1: Ay, ek het nie 'n storie vandag nie. Ek vra om te slaap. Dankie, Leto. Bye.
0: Bye, bye, bye. Dankie, dankie. Ek is lief vir jou, man. Ek is Afrikaans, so bedoel ek jou Afrikaans. Ek is Brad, man. Ek is Brad, my vrou. Hey, tada, so. Nadia, Brad. Dankie, dankie, dankie. Dankie ka moga bitumelo man. Ana ke bua Afrisotho. Ana ke bua Afrisotho man. Ege prati man ke dumedisa man ka moga bitumelo man dumela ka moga bitumelo. Ali yete o dumedisa ka moga bitumelo. Dumela ka moga bitumelo. Afri ke bona mulaetsa ka mongana mana mkhotsi ba fela dumela LT man. Ar ka ofela man LT. I guess Lester man LT come on ka Vanderbilt Park man. Ek nee ek var by the name of Molina. Ai! Die wie lande ne? Hey man. I'm not taking me I'm not taking it so man. A tshimela di LT, di bela di LT no go tsaka re ka ofela mo go tsaka hlen. A ke pole ka Vanderbilt mo go tsaka. A ke pole ka mana Vanderbilt. LT ri bona batsa bona LT. Are le met ene LT ka dula fatshe le yena ka montse mabaka. Le bohloko ba hore eh eh. Mwana ke mphetswang ho modimo. Me ha o etsa jwalo kana go tsama bile kana go tsinga ha etsa jwalo. Kana go lutlo ntsha ngwana o tatsa maya a lontsha ngwana mogotsa o qhala mpa. Khathi eh eh. Ke peyo peyo modimo la mabetsi yona. Ene le nngwe fela. Jwale ha tsamaya a ya mana a lo terminate mpa ha tlo kgona go ba le bana bophelong ba hae ka nako tsedi mamedi wa ka batho ba bangwe ba ithola ba ithwetse ka bona ba robeile lengwele ka sa mabaka a itseng kapa ka nako tsedi o sa lebella ba bangwe ba bona mamedi wa ka ke ka ketso tsa motapo jwale ba ithola ba kubeleya gore ba ithole ba ntse dimpa jwale ke batla ke re bue ke momedi wa ka ka batswelo ka batswadi momedi wa ka ke eng se kwa sietsang tlasa ba mo bojwalo bana ba mama ba botsedi momedi wa ka ba ithola ba tobane le tau ye na mogotsi wa ka ba ithola ba qobane le tabe na momedi wa ka mo wa sa tsebe now tla mpa ke ntwe ne pa etseng ka ba ke ntwe fosa etseng na me jwalo ka motswadi jwalo ka buti jwalo ka khaitsedi ha ngwana heno a tla wena a fihla bua mantsu a jwa le ho wena a re ngwaneso a re mme wa ka re monna wa ka ke mona ke ithwetse mme jwale ke nahana ho qhala mpa ke nso ka setsa na o ka tshetsa morero ona wa hae kapa o ka dula fatshe jwalo ka motswadi jwalo ka butuwa jwalo ka usuwa hae mo bontshe mabaka kapa ona ke nso ka setsa ha o kwela go sa hlia yentse te monna mfuto jwa mabudu aka ke nso ka setsa o kwela go ntate ke ona mgotsi wa ka ga le ntse o batla ngwana monana ga le ntse o batla ngwana monana ga di modimo la ntse le hlia.

0: a bitse mona mula wa bela mona jolo wa ukwela hey mosalti wa mina yena ku yena ku hambila yalana ama clinic ama hospital a kipa lesinto lesimba kinso ka sitama hauli lenyalong thonto ba mutu jalo na o tswela pele ka dikamano tsa marato kapo itlile o fedile o fedile ke ke a gaona mogoma le mafoga wena gobane ke bone tsentse tea wangkgotsi wa ka tsentse shebile mo nanatlhe dipalopalo di a tshoma bidio ya ka gore approximately dipalopalo tse tšhang tho fela ka selemo batho ba kobang 260,000 ka selemo ba ithola ba kala di mpa ka selemo more than 260,000 e timete di mpa ka gone ena Afrika ka nako nga teo motho wa ntate mo le mogotsi wa ka lo ntse o satlhelang ona ntate go abola ithola setoro jalo yo o tlhotlo tlatla di mona ukwela sotho e kona e wena a o se jang kgale di mpa ka nqana di bela hle
1: LT kona ke utlwang sehlo hona jwae Adaka hada elchi nka hada wana ka ba tla o ntsha mpa o tsa bana ba di batla o di ntsha dimpa ka bakala letswalo a ipotsa go motswadi o tloreng he ke phokile batswadi ntho tse go fela a sa elchi nina ngwana ka ona tswile hana le pregnant ona tswile o khutle kliniking a go antsa khutla jwalo a tla go nna tshwantsa a jwetse ntato hai le msadi wa ntato hai a tla go nna mmae a motswalang a re ke kgutlile hangata tliniking ke batho etsa tsena ke tshaba gane ke le phoqile wa se a ka dula fatshe le ene ka mojetse ka re nix a re papa o tlo reng ka re ke tlo mo bitsetsa ga ka mone ke tlo bua le ena ka re wa se a ke ngwanaka o tlo a o qhala mpa eo ga o nyalwa moo e be le go ga o sa thola bana motlhomong o so sentse ke mang a tsebang ngwana o kwa o qala le wa o qetela ka re nix ka re ke tla bona ke bua jang le ntate wa gago ka nnete koo ngwana ka re wa tsaya keng e tla re ga o ichadile mpa eo o tlane o bale dilemo ngwana ka ona ka bana dilemo se kana ngwana ka ka bana dilemo se kana gona jale ga batle nix ka ngwana ya LT ga batle next thing la ntate wa a ne a hlanya le ena a ntsa ga ga e lo qalwa mpa eo a hlanya sa tsewa ka ikesa ntatae a ga e lo ka re nix ga ona mpa e qalwang mone a batla moshapa ka ga aa a e swe ntho eo re tla etsa jwang e dusi o kile a bona LT ona jale ga batle nix ka ngwana o mo rata ke go a bona ga one gore wa e qhala bona gona jara go batle nix ka ngwana and-e bona ngwana o tshwana le wena jwang ke go tshwana le wena yo a e rong ntho ya o etsa e rong ntho ya o qhala mpa ga ke batle ntho ko o bolaya ntseo ke o bolaya LT o mamela ke go fitlhela Paulina
0: a thank you Paulina ka mo ka fana pele mogotsi ee ane jwale kile ko batswadi mane le mogotsi wa ka ga o tla o ithwetse mane mogotsi wa ka motheba ka tlhofela LT pressure e re tholang for kapo mabile ka lekotsi nna o kile ba ithola le mongwe wa batho you can remain anonymous nna o kile ithola le mongwe wa batho ba kileng ba qhala dimpa ba kileng ba le monagano wa go ba qhala mpa uko batswadi wa itse batagama batswadi ga ke matle ngwana ona mona ga ke matle a tla gotlela kwana o tlhobise moo bitse mo ntatai ha ke matle monana ha ke tsebile tena hampe bon thabise ho tena hampe bon thabise ha ke matle ngwana ha ke matle ho ha ngwana a hlama yena o tla uke ke ene wa pele tsupu go mputsa mkhona ye ntse mo nupusa mkhona yena wena tshungwene ke o gata hore he o gile tiba o tiba ntio he ha wi thetse mona ngwana ga ke bona ba hana ka odimo he ha ke matle ngwana no nana o ntse o bona no tsena ga sotlaya he ga o dimo tlase o tla le ngwana ya ntata ya sebetse he a hlae ngwana a sa ba kana ka go tsene ba ngwana o kisa go tsoka lapeng wena ba ngwana o kisa go tsoka lapeng ba tatane ne ngwana ka a le kgopalo gonno yena mo mosomaneo gonno yena mo mosomaneo yena wa pele setlolo saka ke tlolo saka se ke tlolo saka se ga ke batle le se ka so
2: wena
0: ai ba ke hamba uzo se bona ba ke hamba uzo se bona se ba ke se bonile ha o se se bonile manje manje mogotsi wa ke he ba se he mamidi wa ke ba etse ba drama batswadi ha o ithwetse I'm going to get a little bit of a

0: dikile di anna dikakapa dikile di anna megale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the vibe.
1: Listening to Lekwa FM 91.0, the heartbeat of the Vowel.

O jwetsa girlfriend ya house straight hore e lo khala mpa o se a sengwana hao le yona taba yeno no mogotswa ya le matsa a re tshe tebene no na mogolo yona mogotswa ya le matsa ba re di hopola tlhate ba re tshwere ga tsaka tshene tlhate ba nene ye go tshwere ba sala mogotswa ya ba praka go le kgolo ba phelo go rona mogotswa ga me re re nge ke ke na ikutlo wa hao go jwetsa fela bana mogotswa ga lape mona no nge ha mo ha ngwana wa hao a ka tla ho wena jwa lo ka ha ngwana hao ka po e le ngwana wa hino wa medu wa ka
ha ka ta wena a re o la le mohopolo wa hore a ka qhala mpa kapa hona o ntsha mpa kapa o hlakile kapa ho kwela ka mahemhem hore o ntshitse mpa ke nse o ka setsa ngwana ma midi wa ka jwalo ka lo a usi a buti menta te ke nse o ka setsa ma midi wa ka kapa hona ma midi wa ka ha motswalle wa ha batla wena a re lt he monna ke batla ho qhala mpa ke thola ke ithwetse ke ba ka qhala mpa ke advice efeng o ka mo fang yona na o ka tshetsa mopolo o wa hae wonono kapa ke nse o ka setsa kapa o ka mo thibela o ka dula fatshe le yena o mmontshe mabaka gore tabena na wena ngwane se o batla ngwe yetse enana ha se yona ho ham kapa o tla re e ya thomi a re wa re e ya ngwana ka re mamedišhabana gona mokgotsi watlhe masome ile motse robedi mokotsi o re fraletse goranane ja bobe ya pele mamodi wa ka a re fraletse goranane ja pele mokgotsi wa ka mamodi wa ka wa leko fm 91.0 meketse mokgotsi wa ka meketse bang teng a tsamayale tsamayale le bebo ebe kotsokotsong le ba kotsokotsong le mokgotsi wa ka na le wena go pelatlhentse re ya goranyanane ya boraro mme le gonyege na le wena go tloga gona teng goranyanane ya boraro mme tlo o sia motsong a monate matsong a babelesi mokgotsi wa ka ladies o tlo o tshwaga monate goranyanane ya boraro mme yana jale tsena mokgotsi wa ka ena nako ke yaka mokgotsi wa ka e puse ka itela ke kogo stee ke tsonga le saga mogotsi e bula ha ke ya ibile ya la ke khutla ha ke bula ke ya ibile la ke khutla ntate ale lt a re a ye ngwe taba mogotsi wa ka etswa ke taba tsone mogotsi wa ka a tse je tswa ke rona machi tanja mwana motho a ha ka fitla wena mona na ge hey le mona ke ithwetse o tlo mo gothaletsa a re ntsha mpa a re ke ngwe taba tse tsala mogotsi wa ka a re rona majita e ke rona ba e tsang taba tsa mofutenyane tsa bogatse tsa rona di ketelele di tsamaile dikapa di na le mogopolo wa gore di ka ntsha mpa a re rona majita ke ga itela ba itukisa mogotsi wa ka ga o entse molato o entse molato mogotsi wa ka ka ga molato wa gago fana le jesu mogotsi wa ka la ge ke tla itjagela sona sefapano sena ka mahitla fana le yena mogotsi wa ka a re tanki hle wona le rato mofokeng ao bana makosi ke ba kosi mogotsi wa ka hle a re fela go wona ntwana come on a re go wona mkhaya a ga mkhaya a ya makasana mate mane a re tsama ka tsona mogotsi wa ka re re tebenya go go mogotsi wa ka di mahlwa a motseng wa makene number 5 mogotsi wa ka a re fela mo se se to ka ra tuma thank you wena hey tada so ka ba ke le ka mona nombe go ri ne yetlang pa kwa kwa na ka ba ke le teng ka mo kwa kwa mo ka di thu ka be ke le ka da bekente ke sa rumeletsa sebele ke le teng haha wena ara bona ba tsama tsama go tsotsa ba rfana ba tile tsho dumela hlaona mogotsi a ke betse ke go kile hape ona mogotsi wa ka ara lt nne ke mongabo bo tsama na lt ya gore ho ba leng a etsa jwalo ara nka mmotsa le baka pele ke ntsha makeng pele ke ntsha maikutlo wa ka kapa ke pele ke ntsha ke lotso tsa ka ka mmotsa gore ke ho baneng a etsa jwalo a nka lula lena fatse ke mmotsa gore ke ho baneng a etsa jwalo mogotsi wa ka a ke mmontsha mabaka a mang a keta ha ka tlang jwetsa gore ke ho baneng ke teng meng kakala ka mmontsha mabaka a yo bohloko mogotsi wa ka before you can advise mogotsi wa ka ko botse motho pele ke eng se ntseng ke eng ho baneng wa le monagano o tjena gobane ngwe ya le monagano o tsenana ka nako nngwe ke pressure e nngwe e tholang ka lapeng a re wa kula maeneng o tlo nno yela bomoshema bomoshemane eo o tlo tlaba wena bomoshemane nonong ga ke batleng ga ke batleng ga ke batleng hele bana re le batswadi le rona ga bua e re le batswadi le rona ga bua mamedi wa ka ntho tse re di buang ka nako tse dingwe tsona tse bapalang ka go le kgolo mogotsi wa ka ke tsona tse susumetsang dikgaetsedi tsa rona re le batswadi ebile re le di-boyfriend partner ke tsona tse susumetsang dikgaetsedi tsena tsa rona go ya tabena tsa go qhala mpa go ba itete ba go qhalile mpa nna o ya ka nna ga ke tsebe wena lapeng monono ao mabaka gao ke a feng go ya ka wena a ka etsang motho a qetelela qhalile mpa ebee dipalopalo mona mogotsi waka ee ipitsa dipalopalo mogotsi ere moran 260,000 ka gorena ya aforika bo ka selemo mogotsi waka ba qhala dimpa
ba ba e di gaitsedi mogotsi wa ka e ba mahlatsipa ya ba bang ba ya batho ba qhalang mpa ka rona ya Afrika Borwa le fela go tagolo ke fe mogotsi wa ka la go tsene go qhala mpa medu wa ka khathi ke yona president ya khathi ke yona lawyer ya hao khathi ke yena mogotsi wa ka ya la tontsa tibitibi a kontsa la pala hao ka pala pala heno tibitibi ngile ele go nka go ele ke nka ro yona khathi wena ga a mo kaile konana na go nyalo ka ene ka monontsa marato mo gotswa ka o be le go he jwale ke male melo go nye he jwale he a khona o dutsi mono le mamedu ka o dutsi jwale ha o sa tseba go enke entate so dutsi fela mono no ha so dutsi fela mono ntate ka tseba enke eng o tla matha bo sangoma o tla matha bo ka ka ntse go he he na ba nkwetse he he what what o patile 30,000 di tshelte tseng a tangata mona ba isa le mogotswa ka kati he he tseng tsa ntho mogotswa ka di batla fela wena wena self o nke qeto nganing he he o batla eng bophilong o nke qeto fela go batla eng bophilong tate tlo mo tukeni ka mona tsa magato mane mogotswa ka le ka mona tsa ke no tsona tsa magato ba mo tsa e mona la pene la re hloka bana mona re batla bana mona tlo mo tshwana kana go tsene neng o thusa nyane letswe le bona o tlo mo o tlo o sala o sanya letswe le bona mona mogotswa ka o sanya letswe o etsa ho ha le bona fela mane ne motho ke ane ke sa kena tshwantse ta twala pe mona ke ne se tipu ka tshi wena bana nona le bona empa fela o ilanka petorisile tale ke metie me ke botsa mogotsi wa ka go ane wena he ke eng se ka setsang be mo ba mfuto jwa le mogotsi wa ka ha o ithola gore ka pa o thola gore ngwana hao e hlile o batla go nka o la qete tso jwa le mogotsi wa ka tsa o qhala mpa na o ka tsetsa mogego ya hai ka pa hona o ka o ka etsa ba a ba re LT o bozin taba ye e botlhongo manje aba re LT bo tsentaba ye botlhongo ba go bo tsentaba ye botlhongo mo ena mamedi wa ka ha e botlhongo le ntaba e qiniso le ntoma mamedi wa ka e qiniso le ntoma mamedi wa ka mele se khulume ka sentaba sentse na mamkhosi wa ka uthi simbone ka sibone ukuthi senza kanjani sibone ukuthi senza kanjani mwana mamedi wa ka ka bona ngani honga sibaka ke ka bona fela honga sibaka ke mkhosi wa ka Mamedi re ya tsela fela mo go tswa ka tlhagetso go tlhoka tsho mo tlhomo le sa mo go tswa ka tlhabetswa ke mahlaki DJ Mapolese mo go tswa ka re fela abantwana ba khomo go tswa ka go jaka tsebe mamedi wa ka wa le kwa FM 91.0 megetse mo go tswa ka ke megetse mantse tsa malenna tsa malwana be kwa tuka tungwana be kwa tumela mo go tswa ka na le wena re tsebe ya gore nyane ya bo kai ha si ho ra ene ne ya bo ra ro mo go tswa ka shebena go hle e mashume a mabidi a motsunye mene motsotso pele re fihla ho renyane neng ya bokae ha se hora ya neng ya bobedi wena mogotsi wa ka re nke tshomela tibona ba sala mogotsi wa ka e tlobotsa ke mahleke ka botsa DJ Mapolese mogotsi wa ka a re fela abantwana ba ako awa abantwana ba ako mogotsi wa ka ge je ka tsebe na lona ga tefela mo ka wa lokwe FM 920.0 mo ke tse mogotsi wa ka ke me ke dutse ntse mogotsi wa ka ke me ke tsa manteng ho bula hlenna ka lebitso DJ LT advocate ya radio mogotsi wa ka Hey go FM. Na tele police le begetse mo go tswa ke begetse ma tete ma le go tswa go tswa ba go tswa mo go tse. A re se o re ne ja bo ra do mo go tswa ka le go FM. Na tele police le mbike hetse ntse ke le bona ka mana ka Facebook ba LT. A ma tla ka ntse go tshile ka tse mo. Ba re heta ba ena na tlokolo si tlokolo si tlokolo si bana ma midu ya ka. Ba ga e khona o tswe enzima namhlanje. Ah khona ba ntse bana ke motho ke. Ha re na ke ntse ka le ke ntse bima mo go tswa ka. Ha o le jwa hey ka ba ka opola ka mana ka na hanya re sotu ka mana ke. Bonne mafelong a o tswa fita a be ke mo go tswa ka. Le ba hlile ba tshwere mo kito mo holo e le go ke ba di gao ka mono ha holo jwang ba totla di bini tse hlelletseng ka mahetla mogotswa ga ba bone bo thebe ka mono bo thebe ke bone testana e hlile banki di gao ka mono bo moshimana ne banki di tshepe mogotswa ga e hlile banki di gao ka mono bo sanne re banki di gao ka mono mamedu ga hey taba ibile weekend e busy bona ba sala bo puleng phofolo le bona e hlile banki le di gao ka mono kana nyane nyane ya Lesotho bana mogotswa ga mketene ngwane wa di gao o no tshwere ka mono ka neng ya Lesotho mafelong a Sotho a bitabiki mele ka mono ka neng ya rona ya Afrika ba bone le mokete o moholo ka mono ka FNB mere bona mele hlile re bone a o lo re ke mang Scorpion King atat FNB 20 FNB kids in daddy. Modi Yema Purisa Valentine daddy. Mokabs and Smolly. Hey!
Maybe I'll talk about the good with the other. Hey, Scorpion King Hakaba, Habita, Bilan Lomema, Capahono, Buka, Miduaga, Dibin Teramanga, Limpopo, Talents, Huteri, Telemaka, Compo, Artist, Haraba, Bita, Mahotuaga. How the Karanga comes at a small look, I did my police, Mahotuaga fell out, Tamaka comes at a small bar fell out on a walk, look at him, mention upon the Zoom and get him Hosuaga.